0: wanjise bo banyabo wanji baba ndiwo baba tu
1: wewe
0: nawe bale kusima
1: na makanika yasinga kusinzire kama
0: abe kama ni mtu
1: abe kama ni walio
0: e mtu sinza
1: wewe bale tu kwa muziki
0: wewe nawe bale kusima mtu sinza cha abe kama ni
1: ele kitu kusinza kubanga amadi eno gagwa yo ndi dent ne gagwa
0: ife amadi gagwa
1: ai au tu bro dalanda
0: aha
1: ah munaye bale tu wereza nza tumira kulia kulia je kunira ku sogaro yo
0: uwe bale kuba zena no lwecho onendo bankobe mu bankobere odi just komwa kubyalira

0: ulize kumkhona kuwethu beyilembele ngamtiya zeni zedi jeska kuzinyo msambi namkaka athan chinana isadu asadu isadu obazi umsa umkaga mnana umkaga chinana umkaga naita
1: Zendi zeye na kwa alete atedewa kalo baka sumi na kazira kubuzi uwa na watu.
0: Kari.

0: Wanji.
1: DJ.
0: Wanji baba.
1: Nae tuwelezi.
0: Uwe na wewala kujibaku.
1: Akaziki yotu kuye ni kwao.
0: Bosi imye.
1: Ando umalu nga sinzi le ufume chalu sese.
0: Panabe ufuma mlimutia.
1: Ntumia kumama wange Amina chalu sese au. Kusigiti.
0: Aha.
1: Natumia kumukazi wange Adijanti Mwenda ino.
0: Oh, mkobotize na Mwenda ino.
1: Nae tuwelezi.
0: Kari baba. Sirika wote manjito ya mchalo. Sirika wote mia okawe jiseo. Sirika wote mba mbile ni wawo waneno. Ni kwenda yoga ba kubeba vilivyo katwe sibule ku. Kila mundongo tusibule. Kuchina na mnana kutoze mkagabu so garo yo ready. Kutira bila kutambingo bingo bingo. Star ibiri mwenda msamu standala. Ash. Ote mkapini ya kecha matoko vila kumutu ina ina. Wanji ndizei.
2: Hello DJ Skom.
0: Ondi kumoyo.
2: Ona mulonde ebugodo.
0: Ayo godo mlimutia.
2: Tulio baba.
0: Wenta na irobe ilo uliro ya baba.
2: Ya, nga waluo mjini baba angazira wo.
0: Ya, tuwaliri baba.
2: Na msafu muka zuwane, beka.
0: Aha, beka ani?
3: Mugezi.
2: Nando ya beka.
0: Aha.
3: Uvimbisa.
2: Na msafu kabante uwe kiso kwenye kalu A.
0: Aha.
3: Zampoya.
2: Na msafu kabante uwe kiso kwenye kalu B.
0: Aha.
2: Na msafu dreva wa sa.
0: Hey. Hello. Hello.

gulimu ebintu bingi. Mwemuli baganda fabagende emaka. Era mwemuli okulayira kwa abakulembeze mbeera ez'enjawulo. Kale, nayo tukyebaza Katonda atusobosezza okubeera nti atuusizza mu budde buno. So toweerabira. Olwaleero n'ennaku zaffe ez'omwezi ogwa Dhulqaada zitambudde. Kirabika olwaleero tuyingidde ennaku z'omwezi 19 kwa 2. Ekitegeeza nabwo obudde bwe butyo bulabise. Ekyo nga kimaliriza, tugende butereevu mu pulogulaamu yaffe Daawa ey'okumpi n'ewala n'omugonge Muhammad Kivumbi, muzzukulu wa Kisolo. Yagamba tabaraka wa taala ow'ekitiibwa, naluga mu Kulaani ekitiibwa, n'agamba nti idha sa'alta fas'alillaha, bw'obeeranga osaba, beeranga osaba Allah subhanahu wa taala. Watawakkalu ala Allah, ebbanga lyonna weesigamire Katonda. Allah yagamba nti waman yatawakkalu ala Allah, omuntu yenna weyeesigamira Katonda, fahuwa hasbuhu, Allah ow'ekitiibwa akumalira. Waman yatawakkalu ala Allah, omuddu yenna weyeesigamira Katonda, fahuwa hasbuhu, Allah agenda kukumalira. Naye yagamba nti wayarzuku min haithu la yahtasibe, era agenda kugabirira olugabirira wetasubira kugabirira. Tulaba nti okwesigamira Katonda n'okusaba Katonda n'okumwesigamira kye kigenda okuweweeza obulamu bw'omuntu. Omuntu yenna bw'aneesigamira ebitonde n'obeeranga obweyamu bwe obutadde mu bitonde, mwana wattu, ebbanga lyonna ogenda kubeera ng'oguddewo omulyango ogenda okunakuwaza, ogenda okukaabya. Saba Allah atuwe okubeera nga tumwesigamira. Naye nno, era mu mbeera efaanagana bw'etyo, abamanyi b'eddiini eno bwe babeera nga batulaga waliwo okwesigamira okuyitibwa attawassul bi amali salih, okwesigamira emirimu emirungi. Attawassul bi amali salih, waliwo kye tuyita ekiyitibwa okwesigamira emirimu emirungi. Waliwo abantu abeesigamira ebitonde, ne wabawo abantu abeesigamira ebintu ebitali Katonda, ne babeera nga mwe basinziira okubeera nga basaba. Naye ne wabaawo okwesigamira attawassul bi amali salih, okwesigamira emirimu emirungi, nga yaani kitegeezebwa ky'osobola okusinziira ku mirimu gy'okoze gy'emirungi, n'obeera nga kwesigamidde kw'osinziira oba kw'osinzidde okubeera ng'osaba Allah tabaraka wa taala. Jjukira tokkirizibwa kuyitira mu kitonde kyonna ng'osaba Allah tabaraka wa taala, naye ate osobola okuyitira mu mirimu gy'okoze okubeera nga ogiyitiddemu Allah n'omulaga emirimu egyo. Mu kusaba kwo wakati mu kubeera nti ofunye ebikusoomooza, ne weesigamira n'oyitira mirimu egyo emirungi, Allah n'abeera nga akuyambako mu ebyo ebizito ye. Era nga bw'olaba attawassul bi istighfar, okuyitira okwesigamira mu istighfar. Attawassul bil Qur'an, okwesigamira ng'oyitira mu kusoma Qur'an. Tokkiriza kusaba Allah ng'oyitira mu kitonde kyonna, naye twali ekyokulabirako attawassul bi amali salih, okwesigamira Katonda ng'oyitira mirimu emirungi. Nga bw'olaba abavubuka abaali mu mpuku, abeggama enkuba yali etonnya,

nebegama mu mpuku, mukoka n'aleeta olwazi ne lujja ne luzibikira bwe baali beggamye. Naye ng'olwazi olwo lwajja, enkuba yatuuka okukya nga tebasobola kubeera nga bava mu mpuku omwo eyali abasingako Allah gwe yawa okutegeera amangu, n'agamba bannange, wano we tuli mu kaseera kazibu kagezesebwa, tumaze okubeera nga tuggaliddwayo. Wabula ekiyinza okubeera nga kitutaasa, buli omu yandibadde aleetayo omulimu gw'asobola okubeera ng'ayoleka, oba oliawo Katonda atuggirewo ejjinja. Buli omu bannange yandibadde aleetayo omulimu gw'asobola okubeera ng'ayoleka eri Katonda, Allah ow'ekitiibwa, oba oliawo atuggirewo embeera eno. Nga we ntudde mu nnyumba muno olwaleero, neebeera nga tutuddemu enzigi ne zeggala nga teweggula, oba ne wabaawo abatusibiddemu, oba abatusibiddemu basirikale, bapoliisi, wabaaki, buli omu atandika okusala amagezi okkubira gw'amanyi, akubireyo omukulu wa poliisi oba omukulu w'amagye oba gw'amanyi omukulu mu ggwanga, alagire batuggyemu. Naye nno bali si kye baatunuulira, tebaatunuulira ekyo, baatunuulira nti kino ekigezeseddwa nakyo Allah tabaraka wa taala yakireese, buli omu abeere ng'aleetayo omulimu gwe yakola ng'akola ku lwa Allah. Gwe olwaleero nze naawe ampuliriza mwannyinaze, muganda wange, togenda kuggalibwayo na lwazi mu jjinja, kiyinza n'okubeera ewala mu kutegeera kwo. Wabula njagala osiriikirire, waliyo akaseera ak'okuva mu bulamu obw'ensi. Allah subhanahu wa ta'ala ng'agenda kujja mu bulamu obw'ensi, akaseera okaba kazibu nnyo. Allah atuuka okukalayira n'agamba nti waqul rabbi a'udhu bika min hamadhati shayatin, neyagamba nti wa'udhu bika rabbi an yahdharun hatta idha jahadakum almautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu saliha. Akaseera ak'okuva mu bulamu obw'ensi, okuva mu bulamu obw'ensi kulimu obugigi, kulimu okuluma. Neebeerayo n'omulimu gwe weeyawulidde, ti mu kaseera ako nga obulamu bw'ensi bugenda, nga mala kulimauti etwala omwoyo gwo, beerako n'omulimu gw'ogenda okukulembeza ogulaga Allah tabaraka wa ta'ala, ddala ng'omulimu ogwo akola ku lulwe osobole okuwona emitawaana egigenda okuddako. Bano baayolesa emirimu gyabwe wakati mu kaseera akaali akazibu, Allah n'abajjirawo ekibadde kibanakuwazizza, Allah n'akkiriza bye baakola n'abajjirawo olwazi ne bava mu mpuku. Omu ku bba bagamba ti, abange buli omu aleeteyo omulimu, eyasooka mu nsiike n'aleeta omulimu, n'agamba nti Allah wange, nali musajja nga ndi mufunyi, nga nina abakozi be nkozesa. Mulimu omukozi baali balunda nsolo ze, naye mulimu omukozi eyagenda nga mmanja, yagenda nga sinnafuna ssente ze n'agenda. Bw'agenda n'abeera gy'abadde okumala ebbanga, n'alowooza nti nno ayina gw'abanja era n'akiteeka mbirowoozo nti ammanji. Yakomawo okukima ensimbi ze. Amazima gali nti sente ze bwe yagenda we nazifuna namuguliramu embuzi oba endiga. N'embeera nga embuzi ezo zaazaala ne zituuka ku ddaala ezaali nga ziweddewo, naye nga ye embuzi ze ze weeziri era nga kiraalo kiramba. Era nga nzikuuma wakati mu kuzikuuma nga si zange, wabula nga musuubira okujja mbeere nga mmuwa embuzi ze.
Bwatu bwe yajja omvubuka ng'asaba akasene ke yali keno ke yakolerera, omusajja n'amulaga ekiraalo ky'embuzi n'amugamba nti ezo embuzi zizo. N'amugamba, sagala kunjerega, kimye busente bwange bwe naleka wano, ate kati ggwe ondaga mbuzi zo. N'amugamba nti, ssebo, sente zo nazigulamu embuzi, embuzi ne zizaala ne zivaamu eggana eryo z'olaba mu kiraalo, zonna mbuzi zo, zonna nsolo zo, gobe ensolo zo ozitwale. Allah wange ekyo saakikola, okujjako nakikola ku lulwo. Allah wange saakikola, ekyo nakikola nga nkikoze ku lulwo, kubeera nga ntidde amaana, kubanga Allah yagamba mu Qur'ani, alladhina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un, abakkiriza abo babeera beegendereza nnyo kuwesigwa ku amaana z'abantu eziba zibeesigiddwa. Allah nakikola nga nkikola ku lulwo. Bw'atyo mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala n'asesetula ejjinja oba n'asesetula olwazi ne lusesetuka naye nga tebasobola kuyitawo. Oyo n'aleeta ensonga ye n'akulembeza n'omulimu ogwo ogw'okuba n'obwesigwa Allah ow'ekitiibwa n'akkiriza n'asesetula ejjinja oba olwazi olwo. Omulala awaayo ensonga ye n'agamba nti, Allah wange, nayina omwana, agamba nti, Allah wange, nayina bakadde bange babiri, nayina bazadde bange, naye nabatwaliranga amata buli kawungeezi. Nina we nakeerewa ngenda okutuuka obatwalira amata nga mwana wattu baggaddewo, nga baggaddewo ne sobola kuddayo gye nava, ne asagala batetenkanya mu mbeera zaabwe abakadde bamaze okweggalira obutabakonkona. Nabeera wabweru ku mulyango ne nsulawo paka obudde okukya. Ekyo nno nakikola nga Allah wange nkikola ku lulwo, kubanga watukubiriza okugondera abakadde n'okubayisa obulungi. Allah wange nakikola nga nnoonya kusiimwa ggwe era nga nkikola ku lulwo. Olwaleero omuntu agamba, nzijanjaba maama wange, nzijanjaba taata wange, naye nga okujjanjaba ateekayo ensimbi, aye n'amaana abakambuwalira, n'amaana abakomandinga, n'amala n'abeera ng'abajuliza mulinga ng'abazaala nze nzekka. Awo nno n'abalaga nti abajjanjaba, nedda bassebo oba nnyabo. Ono kyeyakola kyali kya kubeera ng'awa abakadde ekitiibwa, okubeera nti awa omukadde abakadde be ekitiibwa, era yabawa ekitiibwa bakadde be. Ekitiibwa kye yabawa bakadde be, Allah subhanahu wa ta'ala n'asinziira okwo, Allah tabaraka wa ta'ala n'asinziira okwo ku kitiibwa ekyo kye yawa bakadde be. Allah n'asesetula ejjinja naye nga tebajjaawo, tebasobola kuyitawo, nga wasigaddeyo omuntu omu. Naye aleeteyo omulimu gwe yeeyawulira n'agukola nga si gwa bwatteeka, n'agukola ng'akola ku lwa Allah. 8 Kawummuze 6 Famma Busoga Royo. Pulogulaamu eno era pulogulaamu Daawa n'omugonge Muhammad Kivumbi, muzzukulu wa Kisolo. Bw'atyo nno basigazaayo omuntu omu ateeba tateeba, agenda tukola ki? Asigadde yajja musajja wattu naye n'aleeta ensonga ze, tiyaleeta swala wala wadde okusiiba wala wadde hijja, n'agamba nti, Allah wange, nayina omwana wa taata wange omuto, naye ng'omwana wa tatanga omuto yali mwana wa buwala. Nagezaako omusaba omukwano, naye ng'omwana oyo takkiriziganya nange,
ne musaba omukwano nga takizgana ange era kisobokera ddala n'osaba omuntu omukwano n'agukumma naye ng'ate oteeka okusaba omukwano ng'osaba gwa halaali mukwano gwa halaali y'omukyala gwe bakwoye naye y'oyo omusajja gwe bakwoye naye omukwano gwammwe guba gwa halaali omukwano gwa halaamu ye mukyala gw'ogenda okugendako nga tewali yali amukuwadde tebamukuwowanga naye mu mbeera efaanagana bw'etyo katonda wange ŋŋenda omuwala mba ndi awo ng'omuwala azze atumiddwa bakadde be era alina ebyokulya omusajja ono alina amalimiro enjala ebalumye genda olabe oba anaatuwa amugambe atuweereze ku mmere muwala bwe yajja wakati mu njala n'ategeeza omuvubuka n'amutegeeza nti ensonga endeese enjala eri awaka wabula ntegeezeddwa otuwe ku mmere n'amugamba aha bukyaggambanga n'ogaana taasa poliisi naye kutaasi n'aggambanga singa okkiriza ne mbeera naawe n'ompa ku mukwano gwo nenkusa n'onsanyusaamu ŋŋenda kukuwa buli ky'oyagala omuwala yatunuulira enjala ebaddewo enjala eriwo ne gyalese eka n'ayingira ennyumba bw'ayingira ennyumba n'ayingira obuliri n'aggyamu engoye ze n'omulenzi n'aggyamu engoye ze naye omuwala ono agamba omulenzi genda oggalewo oluggi omulenzi asituka tunuulira bakafaananyi ova ku kitanda ogenda okuggalawo oluggi okwesungako weesunga omaze okukwasa omuntu wo n'aggalawo oluggi n'amugamba nyweza ogenda onyweza oluggi n'alaba oluggi terunywedde nyweza oluggi abajja bw'ati abeere ng'agenda mu kikolwa n'amugamba nyweza oluggi allah abeere nga tatulaba tya allah oleme kubeera ng'osumulula empeta etali yiyo omuvubuka n'afuna okutya katonda kigambo lla kyagamba nti wajirat kulubuhum emitima gyabwe gifuna okutya allah nga yogeddwako tya katonda n'afuna okutya katonda allah tabaraka wa taala omuddu ono n'afuna okutya allah tabaraka wa taala n'afuna okutya katonda era mu bufu bwennyini obwo obw'okutya allah tabaraka wa taala ng'atidde katonda mu bufu bwennyini obwo n'amugamba yambala engoye zo n'ayambala engoye ze n'omuvubuka n'ayambala engoye ze n'agamba allah ekyo saakikola era saakireka wabula nakireka kukutegeera nakulowoozaako nabibonereza obyo naye byotugaanye allah nembeera nga saasobola kwenda allah nge nakikola ku lulwo tugirewo ejjinja allah n'abajjirawo olwazi ne bava mu mpuku awange bw'otunuulira ensonga ezo zonna nnene olwaleero ku zimu ku nsonga ezitawaanyiza eggwanga lyaffe n'abantu nga tetuli mu nsi awalan mulimu obwesigwa mulimu obwesigwa omuntu yenna buli wakwesiga kibeera kigezo oli ayinza okwesiga n'atwala piriyodi ya myaka naye ng'okyali ku luyimba lumu bameka abakozesezza abantu ne mulya ssente zaabwe bameka abasapalanyiza abantu ne mulya ssente zaabwe ya ayuha allazina amanu la taqulu amwalakum bilbatil temulyanga emmaali y'abantu nga mugirya mu bulyazaamaanyi omuntu yeekeka okulya ensimbi etali yiye okubeera ng'agigatta mu maali ye oba mu lubuto lwe olwaliro be baana baliwo singa oyo gwe twogeddeko omuvubuka nga gwe wasigaza ssente ze n'ogulamu n'osuubulamu oba n'ogulamu embuzi oba n'ogulamu by'oguze
na joku banja omugamba nindamu ngeda kuwa omale kutunda kumbuzi ze ziye mbuzi ama kumiabiri otundeke mbuzi tano omwestende ze ziyari ya kubanja mituwala asatu mkumi biri ze njini ilazo ya galo kuwa te mituwala asatu ozume mbili abiri mukaga hatha dhurumu uliaza ama nyobu tebabu kola banange finna batambula munsi tuli mu kisinde kya jjana abetusomesa betuogerako bali mu kisinde kya jjana naffe tuli mu kisinde kya jjana tunolira abazadde abantu abakulira nabagamba nti omuzadde oyo mulaba asobola okubeera ensonga ekuyingizisa omuliro omuzadde asobola okubeera ensonga ekuyingizisa omuliro Choba manya. Wallahi. Wakati mkuwe irango laganti okola nyo, omulambula nyo, nengo otagetinga biyayina. Otagetinga ako gereko, ntie guo singo kumufako. Bulibyo kole omuntu yenna kabere muzaddewo tufunamu ekyokuyiga bikole ngo bikola kulwa Allah. Bwemba muvuganya okulabirira bakadde bammwe muvuganye nenga muvuganya kunoonya kusiimwa Allah kubanga muwanka wanka muino omukisa tibazadde bammwe webali kati muwanke wanke okunoonya okusiimisa Katonda bye mukole eri bazadde bammwe otherwise ojja kujja ku nkomerero ogambe nti Allah wange nalabirira bakadde bange nekola bwenti nembeerawo webali Allah gamit kathabta ulimba. Wabala bilira bakuwane. Ila bakuwana. Iwange toina chobanja. Abange atawakulu ala Allah. Ukwesi gami Allah tabaraka wa taala. Chigambo chikulu. Gabuchoko la chona. Ochikola kurulwe. Tunuli domvuka. Eye wazo kwenda. Aganyo kwenda. Gulwale ila abadu. Wenziba nonyereza bunonyereze. Aye ziri yao zituinzo kubeira anga tuwe siga mirako. Inna Allah gafur rahim. Inna Allah taubu rahim. Fenana tulibono tulibasubia. Bion nabija. Nema nyanti ya biteka o. Ate ya gana chino. Okola chininga chwe siga mideko. Chijakule tiromu timaguo kufira dala. Abango butambu zebu itiride. Lula bange nseyo ngeiro kubeira anga ibeira dheke. Ebeera mukanyigo obutambuze buyitirira. Obutambuze buyitiridde olw'abantu okwendekuza obuteewummuza. Oli mwana wa buwala naye w'osula omanyiwo ennaku zino omazeewo emyezi ebiri naye tebamanyi w'oli. Olabanga ali mu bufumbo bwo nenga oli mu butambuze. Ono yali mwana wa buwala, oli mwana wa bulenzi n'agamba sigenda kukwatako ddala Katonda atulaba. Gwedogenda galiwawo jjinja Allah agenda kuleetera akaseera akazibu. Lubeera mu kaseera akazibu sabanga okulembeza emirimu gye wakola ddala nga ku ntobo y'omutima ogiyina nga wagikola ku lwa Allah. Allah nga okufa kutuuse kuluma ne Allah nakola kino ku lulwo Allah agenda kujjirawo obulumi bw'ataddewo mu mbeera z'okufa. Attawassul bil istighfar. Attawassul bil istighfar. Kubeeranga okulembeza ogenda kusaba Katonda n'okulembeza nestighfar. Allah agamba tabaraka wa taala nagamba faqultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ne yagamba yurisili sama alaykum midirara wayumudidikum bi amwali wa banin wayaj'al lakum

0: Kale, ebula iku mnamuenda kuwele sawe ndala, iyo kuncho kuona kuuluwa lero. Kusawe ndala, oidafu na makobo gensunga, no msado mvabu gweri, asha famanyo, jema iso kubanga, otegira, insinga bweri itambula. Mkago mlunch, ikiriza, tuje kuenda waiwanga Uganda, jema iso kubanga, otegira, insunga, nga bwediri kutambula.
1: Omulungi ali ku kinaano 8:14 z'emukaaga Busoga Royal Radio program the channel Ludegere Kwoli paka saawa esatu edokunchoncho ife tuliwo kubanga tukutusako Maude Kamala nga tugajabuziba wasobola kubanga weno tegeera ensi nga bweri kutambula ne kunze lukwago Hoseifa mwana wa mama mukasa era kano mwikirize tubenga tuingira ku munsi edokulia ngera tujja kutandikira ku muiwanga lya Iran Maude agali agaliyo yali kwa mukulembeze wa maje aga Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC nga gano na maje amazibizi agaiwanga eri abasada bano aba Iran mukuru nga sawa dino naba mukwabo aba advisor ba supreme leader era ba advisor ba Mujtaba al-Khomeini maniki bwakunga al-Mayadini Muhsini Raza aviro yabanga tegeza nti nti amaje gense disigeire nga tiga Iran gasanira kuba agava mu muchondo cha Arabu azina amaje aga gosola kuba ngokant foreign forces abakoye nti musanira kuba nga muva muchondo cha Arabu nga tukali kuba nga tukolawo katisa ulile bigambo binakobye we can ensure our own security we want to establish a regional security council. There are major countries in the region such as Iraq, Egypt, Pakistan and Saudi Arabia, and we can provide security. Ati wasobwe kuba ngategeza. Ngomukuru ategeza, nti, tibali kwenda maje, gansi yonayona, na delaga na agava kulia, tukobe ntingaba cherupe, okuba agava mchondo chabu wara buchona chona, ti Iraq, ti Iran yonka, wawule chondo chabu wara buchona chona. Elaya ategeza, nti ngabu basobolo kuba ngabatao, Regional Security Council, ngesobolo kuba ngebafuga, kubanga maje gansi de wedi muga amani umuli Iraq, Egypt, Pakistan, ni Saudi Arabia, wewabati miwala, basobolo kuba ngabakola AJ, ngali amani, ngali ya chondo chabu wara buchona chona.
2: Ya ndajire nga nabikwetegereza ebigambo omukulu ono ajo from your statement sidino yabere yakamada ku meetinga mu ku president oweiwanga idukira buli kikolebwa muiwanga lya Iran omukulu ayatola na asalao wabula kino kijire okubanga chikotingibwa ino ali ndikwetegereza ino okuva ku mulembe gwa Ibrahim Raisi yena abo yali ngaka alikufani yali ku bantu abasinga ino ku proposinga ati amaji amagwira muiwanga lya Iran gasobola okubanga ategavam wali womu ku batno jeno abali muiwanga lya Iran okunti kuba mota jeno meja jeno amiri atimi yena oriyali na baida yali na mudomizi yavayo yakabatu twena tulibye TFTF tubatu na maji agandi nga gairani gali munsaidini tuidaga tolayo wabula na maji agatali gairani nga gali muirani gakolechi gasobola okubanga atega vao chabasinga kwe walani chinone echiriwa ndi wabaire wino na dale AJ ya USA okubanga nga maji ga America nensaide tolere benze ino okuingira emyalo emyalo ngotwe ku straight of Hormuz bali wabaire wino okwenda okuingira Port Sedenda ulo na dala nga dingire wa nga dilikumyale agenda ulo nga Iran yene dina ku control so buti ayo kusinzira kubo bali comment ne kisera nga project freedom eka ina kulowoza kuba kunuweja nga minga US emission bweri nti amaji agali mu matwale ga Iran amaji agali mu Iran nga magwira niwe bangensi bayinzo bagemagana na Israel no bali kugetaga ne kisera gasoke gafulume
1: Kino kikulaga defiance ya basada ba Iran okusinzira ku mukuru statement ya subo ile kubanga akola ona idukira nti mu points de baso kubanga baleta dali 5 memale balete points 15 basale kuenda hadi sigara 14 de baso bolo kubanga ba wa musada mu America bakera kuncho bata mu point eyo nti amaje aga ba America oba amaje amagwira na dala maji aga basada ba America agali mu chondo cha Arabu gaino kubanga gava mchitegeza ono wabako ze statement yeta sobola kubanga gowera ro yakera kuncho yabanga ajikola atenga naba mu kubakungu abatandika amaje ga IRGC atenga balala bano naba mu kwa advisor ba Mujtaba al-Khomeini supreme leader era ayatula mukasera kano chitegeza anti ekigambo cha fulimiza
2: kijokuida
1: nga basose kuchogera ku so baka sticking akuchikoba nti amaje agatali ga chondo cha Arabu
2: gafulume
1: chondo cha Arabu okoyongera ku points ekoba nti tituwayo nuclear ate tujja kuyamba ku banwani beite
0: wale mwi wangeri ya Luanda omwembi omukutivu mwi wangeri ya Luanda imabol karasira vile mbula mwensi oluva inuma olu kubanga ya kayimbulwa mwi komera ikulu mwi wangeri ya Luanda elia chigari okusinzira ku Luanda Correctional Services niyaja maiso kubanga vunizibwa kunsonge denda ulo eranga ya filile mwi lwaliro elia Nyarungenge Hospital nga chikwebwa nti abaire alina ebirwaire ebimtawani okusinzira ku mwogezi owa Rwanda Correctional Services Hilale Sengabo ajama isho kubanga ategeza nti karasira abaire atawanizibwa nechimbe echa diabetes ne high blood pressure awalala ni poor mental health eranga oluvainuma olw'okuyimbulwa mu ikomera yajama isho kubanga atwalibwa mu irwaire okufuna obuyidandabi yasubire kubanga afira yajama isho kubanga avunizibwa mwaka gwa 2022 eranga kununkiza miaka 88 eranga abaire avunanibwa emisanga egy'okusiga endawukana nerala mu iwange lya Rwanda okusinzira ku butambi bwe yali ata ku mikutu jeji mu geita bantu TikTok YouTube ne mikutu ejenda ulo yali ajama iso kubanga avumirira obukulembeze obuli ku mu iwange lya Rwanda obwa President Paul Kagame ne kibiina kiri mbuyinza ekya Rwanda Patriotic Front ayono yajama iso kubanga avunizwa eranga bamusalire kibonerezo kyakulambala mu ikomera emyaka etano mwako gwanku mibiri ya makumi abiri netana wabula bwe babwaine embeera ey'obulamu engeri kwongera okusebengerera bagire meiso kubanga basalawo kumuyimbula bamutwali mu iddwaliro yaviirire yeyasobire kubanga avira mu bulamu obwensi
1: ono mukulu tina asoso kubanga afa mu iwanga lya Rwanda nga kufa kwe kwekusa ku gavumenti y'omukulu Paul Kagame nga ali kubanga bakulembera Paul Kagame oluvannyuma lw'okugema obukulembeze mu gw'okuna nga 2022 omwaka gw'enkumi ebiri enderere abantu bangi abalidde nga bafa wabula nga okufa kwaibwe abantu n'ensi ekuta ku mukulu Paul Kagame mwidukira waliwo omwembi amanikibwa ku nga Kizito Mihigo eyasobola okuba nga afa mu mwaka gw'enkumi ebiri ya 2022 ng'olwono yali si gospel singer nga mwembi wa gospel omukulu ono baasobola okuba nga yeena bamugema bamuta mukadukulu omukulu ono gye yafiira mukadukulu eyo era nga polisi yavaayo yakola statement ye ya Rwanda yakaba nti omukulu ono yasobola okuba nga yeeyita mwene wabula okusinziira ku bantu ab'endawulo bava bategeeza nti omuntu ono teyasobola okuba nga yeeyita mwene ku lwokubanga yali nga ayembe n'emba n'okuba nga akola ebyayisiisa ono oba ebyaviire ku bayibo okuba nga afa kati mbu bwe bamutwala mu ikomera kikolebwa nti yasobola okuba nga ayiti babwitiwe polisi yavaayo okuba nga eyenda okuba nga erongoosa ekifaananyi tino no yenka eyali ku minister w'ensonga edomunda mwiwangeri omwaka gwa 1998 yasobola okuba nga ayitibwa mu Kenya omukulu Seth Sendashonga yena yasobola okuba nga ayitibwa duzi wano nga Kagame amaze okuba nga agema obukulembeze ekikobebwa nti ono yena yasobola okuba nga ayitibwa gavument ya Kagame oluvannyuma lw'okuba nga yali atandise okuba nga avumirira enkola y'omukulu Paul Kagame nga kwota n'omukulu gwe bayita mu 2019 bamutira mu South Africa okusinza ku external intelligence yasobola okuba nga efulumya report ya mukulu yali amanikibwaku nga Patrick Karegeya nga yona yali weeyo kati ono kwosobola okuba nga oyongera omwembi ono amanikibwaku nga Aimabo Karasira eyasobola okuba nga afa oluvannyuma lw'akaseera katono okuva mu ikomera
2: yeah, ebintu bingi ebidya nga bibaawo mu gavumenti ya Rwanda but specifically abembi tuli registeringa emirambo buti saa niwendi kukwogera yinza bagiweze ng'esatu nga giri mu kuva mu gavumenti ey'e Rwanda awo nga gitambulira ku bembi omwembi gwe oli kwogera ngaku eyo gospel singer yafira mu ikomera yali survivor yawonawo yali kawonawo mu lutalo lwa genocide olwayindira e Rwanda awo so buti kudi mwene mbadde yasobola okuba nga ataalekula esaidi ed'e Rwanda nedasobola okuba nga ate dimuleetera obuzibu oidi omuntu okuba nga yali kawonawo ate nga mukatuliki yali mukatuliki ngaye mbenemba dwenzo loza anti dizemiti meja abantu oidi abantu banabe ni mulutalo ino ebisele bisinga nibatandika okwemba baline message baleto na Lakadube Lakadube yali survivor hapa saidi Lakadube atandika okwemba era nensonga lwaki musical Lakadube yatambula ino
1: yaye mbaye mbanga slaves freedom nedindi
2: aha different colors everyone abulungi
1: one people
2: aha dead mo period inti abantu bali Africa by then yali mwokusomozebwa kunji
1: actually yamala yalaga interest kubukulembeze bawo bwana omukulu yatandika kuba ngayemba tukolele ku Jennifer Engudembi yamala yalaga interest
2: waliwo mwembi wundi bamweta Simon Bikindi ono yena yafena yava mwezi gwa December 2018 ono yali mu yasobola okuba nga ataweza ekimenyezo eky'emyaka 15 ngali muikomera wabula era yana yali yale gundi yali reconnected tujeno saidi yana yali wa jone saidi yali saidi ederu andeyo wabula oyasobola okubanga atavaye muna wayo na ku ina emyaka jijaga kwa bitena kuina baida mba mugema ola malo mugema muna ko ina de yali muikomera ngabize.

Unagamati ama suti ama kanzu ama pale ama sati ama gomasi asawa eno gali mkulutalo gali kulutalo wa pasi anti encho wenkanya anze black bone twe ebukizibo kale twe yanziza mama tujja olunaku olwencha bagenda kundabala hivo ngane wubira kupolo au mkompound ya Busoga Royal. Agamba anti nze atujja ne mugema mpola mlavu flaga ya Busoga Royal Radio Ronaldo Musubuzi owebirime abera masete messages nyingi abasebone banyabo whoever is coming here to sanyusu kubanga ate munange atubala bako agamba anti ha esta tujja wabuloli runo mbalasa Julia Sim kibuge kye jenja kale mkwana machamalu ntibamwa banaku agamba anti webale kuyamba kato webale kuyamba katonda akuyamba katonda akikubalire naye nsaba katonda olw'omukaaga luno lwokka enkuba etulekemu ennaku ezisigadde ekola ebyeyagala anse kwendi semakula Edward asofti edi alikyabiirwa kale munange neyanziza nnyo ate mukwano gwange neyanzeege atutandike ebbaluwa good morning Esi are you like as if you Jakuba bulungi mama Priscilla from Bwera agamba nti nkunga all people from Bwera West Bradley Kere Brian na Kaima Vanisha mchana Samuel Butangara bana tusanga ile tuliwo mujje tukulabe omukolo guno nacho kijja kugwa I think so atujja kubanga ate atukigala bulungi maridadi sana edachika zino zili kutambula mpola mpola tuina ebaluwa okuva womchela bamuita namukose Regina twajifuna okuva wano ebuyikwe alikwe mulugunya lwaki omwami bawe yazala mu muganda we omwana agamba ekisinga yo kumuluma mu mutima omwana ono yakulira waka era nga amutwalangwa bamutwalanga omwana owaabwe first born but how comes nti ate oluvannyuma omwami yeefuula n'azaala mu muganda we omwana abadde yeze nga atunyumizaako butya omukwano gwabwe gye gwatambulamu abefuna nga bakyali mu ssomero era nga twagenze okukomekkereza olunaku olw'eggulo nga amaka agazaala omwana omuwala bamaze obbatumya era twale ssenga omuko osezaala asaba obukadde obw'ensimbi mukaaga olw'okuba nti Godoni yali afunyisiza muwala we olubuto nsaba mukkirize tutandikire wano wennyini nnyini tujja tambula mpola mpola obulamu bukaluba muko afukega mwana nga ati mami hawayo I'm fine obulamu bukaluba muko so kati n'ogwange mpulira nga bukaluba muko twakomekkereza nga batuuse mba Regina muzeeyi omusajja asaba miliyoni mukaaga bweddu ez'okufunisa omuwala olubuto era nga ta maama amuyise amubuuze nti singa abadde bazisabye ye ku mukaseera ako aba asobola okuba nga ate azitoola agamba nti taata yakomawo mu nnyumba n'atuula naye ng'alina obusungu obw'ekika ekya waggulu muzeeyi nga tasalikako wadde omusale n'ogumu n'akatono natuula mu kikuubo ekyawula eddiiro we natuulawo wennyini nnyini nga singa muzeeyi aba atabuse nali sobola kubanga ate muddukako byayogeranga bingi naye nga nze nkutamye bannange nzijjukira bulungi olunaku olwo abagenyi abakyala waka wadde amazzi tebaganywawo nga bamaze okukanywa bulungi era nga sezala wange akkiriza nga babajja okutoola essente obukadde bubiri bweddu muzeeyi wange yakkakkana nera mu mutima yalaga nti tasiimye yafuluma ebweru n'abuuza maama n'amugamba nti okimanyi bano baagala kutuwa bukadde bubiri maama yannyumiza n'angamba nti yamugamba ne bwe kalibadde akakadde kamu omwana wa buwala kyalibadde kigasa ki okubanga omusajja yamufunyisa olubuto ate n'atambula butambuzi n'agenda muzeeyi yakomawo mu nnyumba ne bakkaanya muzeeyi wange oluvannyuma yakwata akasente kano kali kabuliwo n'ente emu gye bamusuubisa oluvannyuma ssente ng'amaze ozzikwata twasiibula era kitange yanzize ebbali yangamba ebigambo byali biwerako yankakasanga ewaka wano bwafuusa waka nga ndi mugenyi ddala wesikyakyayinawo kadde nti oba wano weewaffe nze gye nkomewo mbe ng'ate wensula nawulira bubi mu mutima kuba yalinganga ate amaze okubanga ngoba
Nzore mbera yange jenalimu ewaka no mwami wange, nesoge chisenge cha mama wange, nembikula kesi, nentola mwobugoye, obwali bwasigalira obutono tono. Nabula banga munga anchi asoma obwali ndoza obwabana abali bakuze woko bebali bazala nakwata chibebi show niteka mu bugoyo bulala lo butono tono nti osanga singe sawa yo kusumuluka ebetuze engeri jinalingobe dua waka nalisiri wakuda era amasima matufu gali nti obugoye buno nababube twali nyaka moto kaketwa jiramu wadda amazzi tetu waganywa waddako okulya tebalina kye batuwa enjala yaluma ffe sezala wange mu motoka twaddangayo ng'atenda naye nga bba wange agenda akubirira awoza kimu nti taata omusango twazza munene ye nga nasezala agamba nti nedda wadde guli gutyo bali wadde batubako kye batuwa naye omuntu n'ogenda enjala n'okomawo njala sente tubalekedde entono kw'oteeka n'ente gye mbasuubizizza ebigambo byankwata ku mumwa sirina kye nayogera nze bonna baabyogeranganga naye nga nsirise busirisi twamala ne tutuuka awaka nafukamira ku mabbali ne neeyanza mulamu wange ne maa ne neeyanza ne sezaala wange ku ssente zonna ze twateekayo awaka nze ekikumi wadde eky'omwami wange bannange tekyaliko amuzanye royo bingo anyiga sitabiri mwenda musanvu sita emuhashi mbagambye tulina obukadde bwe ssente bubiri n'emitwalo abiri mu etaano abantu mugenda kubeera namu bataano buli muntu afunako emitwalo etaano ffenna tuzigabane buli omu afuneko embeera mbaaya embeera buli omu gyalimu tewoomesa nakabululu bannayuganda nsaba mukkirize nti buyinza okukya ku makya nga munsi olina omutwalo gumu abaana olina abaana bana kuliko breakfast kuliko lunch kuliko supper tayina nasuubiro naddala ligenda kufuna ssente naye singa oba ozannye royo bingo era ng'ozannya emirundi rapidly agakatunda toyinza kuvawo nga tofunye ssente so ozannya kati ba holiday makers muzannye mufune ku pocket money ebiseera ebisinga abazadde baagula ebyetaago by'amasomero nyenamaliriza nga ne pocket money takoze ki nga tetamukuwadde so munyige sita bbiri mwenda musanvu sita emuhashi ne bwe banga owange

0: wera kone mere yazo ngamuli mustata ewewe nkoke yoruna kulumu mpaka kuna kuminatano. Okuva kuna kulumu mpaka kuna kuminatano atenga growers awewe nkoke okuva kuna kukumi na kuna kukumi no mukaga. Kumi ne kumi no mukaga no kwe yongerayo. Atenga wali wana kalunga ka good farmer eranga kilo abiri munana. Eza kalungo kano otabula mu kilo chinana eza kasori. Abe kayunga musabulo kubanga mba kubira ko aba good farmer. Bali ku 0705 abiri munana achenda munya abiri musanvu. Busoga buyikwe lugazi bali ku 0705 nya emu munana emu emu nya mwenda oba MTN 0708 5 3 9 0 3 ojja kuba mukwano gwanga mugeraga mugezenganya muko otegere ebikira kubino katuyingire sawa ya feyo kubiri air program obwenkanya ngaboza nyakroya bingo kubanga eno yesawa entongole eno yesawa entufu jetugenda okuyingira egenda okubanga temnage ekuwesa akasente mukazanyo kafika na kaganzi aka royo bingo.
1: Esawa diritanwe dokuncho webale kukasana
2: Busoga Royal Radio.

0: Bino nebirango byaife.
1: Wano ku 8 na 8 katoneze mukaga.
0: Busoga Royal Radio. Ondi. Kumwoyo.
2: Ili kubule dachika musanvu, tuingire sawo musanvu gwa maliageche misana. Usibe yotia mukagwa mugonzi, heye kumi ile kuchina na numuna na katoneze mukaga, Busoga Royal Fama. Kavaka ile kabirango, neigaga Doreen Olivia, ninza atiemewo okobi kusomera. Omwa mimenta yeseri owe bugaga, eros bugaga, vusano, erosi esoka, Momuluko gwana bisiki muigoloza eri engando mu district ye Buyende onali kulanga mukaziwe ayetebwa Ndibawachi Efulansi miaka ana edobukulu ono yabulange na kwedo mwezi 5 mwezi ogwo kutano guno gwene gwetulimo esawa dalina edokuncho yali nga alikutwalibwa ewo musumba Kaloli okubanga bamusabira mu trading center eye ibe kula muigoloza eri abugaya mu district eye Buyende yabula nga mutabufuwa mutwe era yali ayambeere kiteteyi nga kya kitenju wansi nga kirimo obumuli wangulu nga kimyufu yali ni resu nga ya kiragala nkani green ngeri mu obumuli mumpi mutontono wa mibiri ebiri aluwozebwa okuba eigola mango na musta Buyende butasa kitukiro gumpi kuota nebitundu ebirire inewo ngabugaya namulikia nebitundu ebindi kamara asabibwa kubanga amubonako otakuva kubango no mutabufu wa mutwe wabula kuba kunamba dino wa manga okuli 0705 28 83 82 obazira 78 83 48 ana

0: kumenya amateka ate abantuma bayo kubira amateka cyane bikorewa insisire ngo n'ubuntu bakaka ate cyumwe ate ga tubantu insonga yo tubimarire mu we say let's resolve any arising matter within the parameters of the law.
1: Una kolo kubiola sabiti yali kuida yali yakalo ndiwa kubwa mkulembezo wa yuanga iranga nisen kulubeti bina ti NRM kaguta wali mseventi buhabalua lualijo kubebida idobye nga president mchisande cho msambu. Butini una kolo alero ebitongo lewiku maidembe omuli ya maje polisi ebitongo lewiku mamakomeda na vyo kweli ndabandi basibyo kutisawe che kolo leka mpale iyo. Ngabarijama iso kubwa nikantu ya gezamu ingerijabali jo kubwa nikantu ya kolemu kologuno oguwa kulaizo mkulembezo wa yuanga. Era ngaba ile uo okwe tewe gereza ente katika wadidi kutambula no mulio mudumizo uwe chitongo lechama jaga yuanga jino mhozi keneru gaba umudumizo wa polisi ya yuanga abasi ya kagaba na wadumizo bitongo lebi ndi ebibi okwe rinda. Botini ona kuru alero yo mwagezo wa polisi ya kuno ononga ni chitu marusoke atukoba ili nti Uganda erikusubira abageni okuva mu nsi edenda abaswike mitu wale satu kali ya kubande songe debi okweli ndadi tande sokunu wezebwa moku kuchisawe chentebe ni Uganda okutualiza walala. Wanasabi abana Uganda banabono kuba ni kantu mgemeda walala ebi okweli ndadi ve gulugulu ngomukule mbezo wei wanga jama iso kula ida na waka parlamenti abagido kutaniko kula ida ngena kwe domwe zikmene isatu omwezi guno.
2: Omukolo guno ogwokulayiza president ow'eggwanga gugenda kuba n'abagenyi banjawulo ba presidents b'amawanga ab'ebitongole ebinene ku international stage. So, wagenda kubaawo nga enguudo ezisinga ezinaaba zifeedinga into Kololo independence grounds emikolo gye gigenda okuba ezimu mujja kuba musanga nga tuziggala obanga ezimu tukola diversion. Naye waliwo amakubo agajja okusinga okukosebwa naye nga kyetusaba okusinga mukolegane bulungi nnyo ne traffic yaffe, traffic police. Enguudo eziyingira mu Kololo kati nga Elgon Terrace, o Upper Kololo Terrace, Wampeo Avenue, ezozo wajja kubaawo cut-off. Era nga abantu abanaasobola okusinga zikozesa bebo abayitiddwa.
1: Bote ni yaisenkulo wechitongole chivunanizwa kunsonge debi okubuke bye noni nti Uganda Civil Aviation Authority Fred Bamwesje yena avako geda manaba na maulire ya atukoba nga yubali kusubida wa kulembezi wa mawanga agenda ulo haba sui kama kumiasa tunaba tanu na haba sigide wa delegates haba sui kama kumiasa tu okuva mawanga agenda wanakoba nti kutisawe chentebe bamazi lokuba nikantu be teka teka edaba tewe nteka teka yenda ulo ya kuba nikantu baniriza wa kulembezi wa mawanga ago naba geni abandi abaido tukira kutisawe cho
3: egwanga lyonna lyetegefu engaba vyeso tukulira kachiko akakwata ku bintu bya airport nga bwetwaniriza abagenyi ku airport naye egwanga lyonna abalala departments endala nazo ziina kye zikola naye fo kye tukola ekikwakatako okuno okwaniriza abantu mu airport zaffe waliwo n'ebirala bye tubeera nga tukola ne tukola nnyo nitwongeramu amaanyi nga bino bya air traffic control kulaga parking ne tugigaziya kubanga guno mukolo gwa njawulo gwa njawuloko n'enjeri general gye tulisivingamu abantu nitubaniriza okusawo aka gamba wecho kulabirako kulembeze w'eggwanga bwa mawo kulandinga kubera n'abantu bafa bamaniriza abamaniriza abana bamwentertaininga era n'otumulinga bwetuli otumulaba buli lunaku ne red capital erawo bulijjo
1: ayinga niwaabo omwogezi wa poliisi eya Busoga ey'omubuvanduba ononga ni ASP Kasada Michael yenava atukubira nti nga poliisi ey'ebuyigweyo yamazire okuba nga yeteekateeka okuba ng'etangira ebikolobero ebiyinza okulemesa omukolo gw'okulayiza omukulembeze w'eiwanga okujja mu maiso.
4: Tutaira abasirikale mfebye ndawulo ababoneka n'abataboneka era nga bali kulawuna ku bigere balawuna ne ku motoka n'okikoleibwa kubanga okubana nti abantu baife baba n'emirembe mu kiseera kino n'okubanga tiwabaawo kadagalo konakona era tukubiriza abantu okubanga beegala kwenigira mu biyinza okuba oti kwekalakasa bakweggunga oba obutenigira mu nteekateeka edenda ulo dunaduna okuva ku enteekateeka y'okulayira ku mukulembeze w'eiganga nga bigendererwa mu kuleetawo embeera etali nungi ife tuli bulindaala wonawona okubona nga twaŋŋanga abo abayinza okukola ebikolwa ng'ebyokuba nga baigala enguudo ng'abandi babaire nga bali kuteesa okwokya emipiira.
1: Amawulire agandi ag'ensonga omusano gw'onnakolwa leero nagatambulirwako ensonga edebendegeresa mu disitulikiti y'eiganga Kasada Kaobeka avideo yaba nga yongera okusomoza abazire mu kaseera kano okuba ne kantu mongero okuma bana bayimwe nokubata kweri sayoji mu kiseera kino ekyokuwummula. Wenakoba nti ebiseera ebisinga bungi abazaire balina omuze, abaana be bayira waka babawa eddembe lingi, ekintu ekibaviirako okwenigira mu bikola oluisi ebiviirako obulamu bwaibwe n'ebiseera by'omu maiso okwonooneka. Kyokka era kasadaka wabbe katademye kubanga asiima eno gavumenti olw'okwewaayo yatandika okwongera ku abasomesa esente ed'omusaala.
5: Abasomesa bali baizemwe omuga era tulowooza nti yakwongera ina cash delivery. Tusiima ino nenda kusiima gavumenti ng'omuntu olw'okwanika omulango ogwo olw'okwongera abasomesa ku nsako, era kyetujja okola nga basupervisors fena yakwongeremu amaanyi g'okulambula okuboneka nti nakolifumane kyalo ogufunye olina okusomesa omwana w'omuntu abe weena nga yeze akyuseeku embeera ekyenu.
1: Habera ali waya muno waife Menya Ahmedi omusana gwa leero. Amawulire agandi ag'ensonga n'agaba ataka bawangalira mu kyalo kyetebwa Butambula kyagandibwa mu Eastern Division mu munisipaali y'e Bugiri bavaggwamu ekyekango ku nkyoko olunakuolwa leero bwe bagenda owundi kuwaibwe nga n'embuyaga edikaze engoye. Omugenzi tumutegeere ku amayina ga Nabwire Mariam ono nga abeere mukyala musuubuzi, kyokka kikolebwa nti ono abayira amaze nakweriweraku nga taboneka aye bamwagenerwa leero nga n'embuyaga edikaze engoye. Isenkulu w'ekyalo ky'e Butambula ni Itaz Abubeka ayogere muno waife eri agoba bumalu y'abaana bingi byamukobye.
6: Nfunye amawulire okuva mu batyamye bange, waliwo omutyamye wange ate nga neiba wange abaire alimira wano mu Naluwerere weene wano mu Butambula awiina okujja ku nnimiro yayagaana omuntu afiire nga bakirowoozera nti bamwite yaida yankobera. Bwe njira okutuuka wozeena n'akakasa nti yafiire n'akubira poliisi eisimu n'ajja na baida baatuuka twajja nitwetegereza nga mutyamye waife mwene wa wano ate nga we bamwitiire wali diringa misaazi kikumi okuva ku maka ge waasula. Omukyalo oyo yafiire bamweta Nabwire Aida Mariamu aba emutyamye wa wano weno mu Butambula Central.
1: Ebyo ne bidire nga ne munisipaali ye Kamuli eyo mu kyalo ky'e Butangala ekyaganibwa mu nannaga munisipaali ye Kamuli eriyo omuvubuka ava okuyitibwa akobebwa nti abeira ebyepikipiki. Onooni pikipiki gyeibye kikobebwa nti agiibye mu kitundutundu eky'e Butambula, kikobebwa nti pikipiki eno agiibye mu kitundutundu eky'e Kamuli munisipaali Sedimonte gatekeyo okwenda okulumuka bwatuse Butangala awo epitipiti w'erimu amafuta era abo bali kumubinga bagemagana n'abatyayi mu kitundu kino eky'e Butangala batandika okumukuba ekimuviirireku okuva mu bulamu obw'ensi eno. Bwe tukolera amawulire gano ngayo poliisi ey'e Kamuli eyo eri kweteekateeka okuba ne kyekobera bannamawulire ku nfa ey'omusaadde ono akaali kumanyikibwa ku mayina ge aye nga wa myaka 32 gwe bava okuyita nga bali mutebereza okuyiba pikipiki gy'abaire alikozesa okulumuka. Era kikadiweza 10 ndala edegeena essaawa 10 ndala edolw'eigulo. Amawulire aga buti ag'ensonga ikkiriza nga fundikirirawo nga nkuyidusa okuzandula bingo ng'oniga *297*#*297#. Line ya Airtel ni MTN erijja kufula omuwanguzi awaire emirimu mu pulogulaamu eno Godfrey Tubaime alijja kuwa kabola. Kigeze se kwe ssaawa dino munange oyinza kwewangulira akasente. Avuga kusomera ni nze Johnson Muwanguzi. Fumvu wa Kyabazinga wa Busoga ebyanda n'ebyanda.
7: Ago nagabaira makuba g'ensonga wano ku 88 akatoneze mukaga Busoga Royal FM. Ondi kumwoyo.

0: ebyuma biriwo, eidagala liriwo, nga tukebera muntu ku muntu omubiri guna guna, twazuula ekikuluma kwekiva. Mema twakuwa eidagala etukaana ekirwaire. Abantu bangi tubeere mu bulwaire nga tibujja. Tunaatera n'okweta mu ensi eno. Tunaatera okweta mu okweidandaba. Tunaatera okweta mu abasawo. Aye nga lwaki otukako ekyo kyona kyona? Lwakubanga weidandabiro okumala ibanga. Ate nga bye weidandaba tobibona. Buli musawo gw'owulira waajayo. Buli gw'owulira waajayo. Buli ddagala lya fume waajayo. Aye ojja okumaliriza nga answer zero. Uwabeire omwaka guno bw'oli ni guno ogutandise ni gulo oguliida. Lwaki? Lwakuba by'oli kuidandaba toli kubitegeeranga bulungi. Olowooza nti yogiira asobola okuyamba aye ate oluyisi wajja okumaliriza nga tekiviireyo nga bw'okyenda. Olw'okuba nga ali kuidandaba kino ky'oli mukobera oti musawo ndi gy'oli omutwe guli kuunuma. Musawo ndi gy'oli omugongo guli kuunuma. Musawo ndi gy'oli ebigere biri kuunuma. Yena yasinziira ku bigere ebiri kuluma. Yakuwa kasiimuula ati gy'osiimule ku bigere ebyo. Gy'osiimule ku mugongo. Oida kusimula kunimumba muno obono bona asula eyo oboti bwidandabi ife tukuba tutibe bobo tutukire je tuli kufukanga ethekea tuba tuli kujja kubona obuzibwe buli kuvanga tusinzira munda mule tusiguukulule eche kiri kuluma buno bubonero buveewo bonka so mbasaba nti mwambali kwabali kuwuliriza mutege ino kubanga yo just intandikwa bye tulese biyinza okuba bisinga kwao atenga bigasanze iwe no yakulire ine
1: kale atyo munange masau na bidye bo atandise tali yenka mu studio zimuno mulimu no masau ali abulunjo no mubaino muje mu fukanga era ganti yes
2: era anti dagala ya fukanga buli lwokolo otingo yuwayo
1: amina
2: yobitegera
1: yes
2: oyota mwambuluka kama
1: tuli wo
2: we bali kuweleza
1: tukola
2: abantu basima empereza yo.
1: Amina.
2: Ngabulido.
1: Chimpa mani. Zina mba kubela nti abalu wa idisofu wa baida. Baida yo baba mbela nunji.
2: Lwa kubanga omulenzi wange timu kwa ineku. Oba ajire wa.
1: Alika mpala na bali mno binebio kubanga bateka teka President Museveni.
2: Okay.
1: Okuja guzanga la ila kuhi kumina ime kane hivili.
2: Kumina hivili.
1: Alikololo.
2: Okay,
1: mami chwa lianga alikololo.
2: Anesunga echisao.
1: Elali kuulira. Elaba amuwa hile. Bamuwa hile. Balikulia bulonji.
2: Abawuliza wefabalonji mule mtia. Mwebale jemukola kweyo. Mwebale kuka akarabia. Kubanga. We mutaba ifefena tutukorashi. Tutubao. Wow. Singa bazirao. Tuandidi yekobirachi. Miti. Ntitujakuida andava ide miti. Kale we mutali fena tutubao. Mwebale byemugema kweyo abalwaire bibaluma abaidanda bimwebale kufayo kubanga tishangu muntu okobati kantole keni na Musa mpeyo ndidanda bo muntu wanga akoreshi awone obaterere abalwaire banji ate bilwaire tibi wayo buluna kwechirwaire chimeruka chiyaka buluna ku chimeruka chiyaka kati twena idagala tumerusa iyaka buliruna kutuongera mu mutindo kale ngabuli idolu na kuorencho tulikuja kebera abantu baife no mtu alumulala gutogwa Uganda otambula moku ne mtu alonge 5 de tunatanikira kuko obidanda binga tumaze okuzula ensibuke ye kirwele kiba kirikola shi kiri kuruma oba chobe irenga ono nenkereza nge ibanga nga tozula kitofu kikuluma nga iwojanga kuba nti oidanda bakabonero mtu ogubero gunuma waje wagula yoko bukerendo bwewezo omuntu ogwo Hawulira kusanalala waje wagula yoku bukerendo bulekezo kusanalala mu mubiri nga twaidi kiri kuletera kirwaire ekyo kiri mu mubiri gwo kubanga kiri kola chi kiri kuruma idonda ku orencho kuma branch gaife kubanga tutuli wanaidinda wonka wanaidinda tuli opposite Arushafa tuli Kamuli Road opposite Arushafa kuchizimbe kyo muyindi ku muzikiti wetuli amansa okumpi no bachajingira battery da pichi Omaze kiteguli waiguru gwe namukala ya pink waiguru ife tuli wansi wagwo then ekamuli tuli butabara opposite akabalasi obaonga ku Richmond eri kule Richmond guest house eri kuntuma kule ife tujiringirirem ari kuva side de kasambira na meira iwo ja salamu olugudo ari kuva side de barawoli sai bitundu byo mukamuli omwo Ngai oli wa kamuli ida ku branch ye yebutabala
1: wekamuli
2: najyo
1: nave byenda
2: bona bona bona bona bagema ugo mukwampa
1: okay.
2: Au kabalasi yebutabala then eiganga tuli opposite nakavule mochale au kumpi niwe bakanikira ebimotoka bya tata bitawo katono ku muzikita uwo wetera ku muzikiti wene wetuli bagweta mazikita huwa iwo tuka obuzo tufukanga neriwa kubanga eri abali awo nga nokusoma chipande chikukalubiriza oba tusobola asoma chipande ayi obuzo tufukanga eriwa baida kulagirira bulungi wetuli oba kumpi awo oba kupira ma broker ga cement obo tubona bulungi ebujiri tuli numa wa Centenary Bank kaunye wa Koli Road abantu be bujiri mtsobola okuyida kwe yo branch ebuji ebusia tuli ku Ginger Road company Africhua oba company offices da Maliba ambe mtwagane kayunga tuli ku Bali Road ku mwana stage tulengerere ku kijire kijja ku Gomborora oba Katcom Hotel je tulinzemu iwowe kayunga mama na mwana omso omubanga muli kuva side da Bale Galilaya na kasongo la Jimbi Luwero Gayaza msoboroge mogo omukwampa ogwa kayunga Bale Road ku mwana stage au kumpi ni dipo ya maji ewo mu 7CD edo soboro kubuza bakulagirira obulonje tulina amanamba go soboro okubitako ngori kutunoni obanga ngori kubulabula moko era namba dino soboro di savinga ko tifukanga ti kuva kuna otika yimpa kwe namba ya mwamyani mwamiruka kama mwatendi kwenda kuko kuogera kuko ni mwamiruka kama dine namba da byabulamu tu mwamiruka kama watu tumulese nga ife tulibya ife enamba esoke eri 0759 asa tunandala shinana na mukaga nkaga 0759 asatu nandala chinana na mukaga nkaga inamba yindi yaba 0778 abirinaina anana isatu nsanvu na mwenda 0778 abirinaina anana isatu nsanvu na mwenda taku ntifukanga era abawuliza befabanda eri akubaya akoba ati ndi kunonya mukazi fe tutugaba bakazi tukola kubyabulamu
1: ngano nyachi
2: mukazi tukola kubyabulamu
1: gena masimu ga kuidanda babantu
2: kuidanda babalwaire
1: yes.
2: Iwe ngoli na mama wo alumizibwa eibanga inene omutambwiza wanoni wale tali kufunanda wulo muleto luna ku orange ku branch do ulire de tumenye jeme jenta menye bati GD iwe bojire kukuluruo mbati DTGD era abali kumbati bayidi tosobola kunkubira isimu atete na jire kuku ku branch lebe yona yaimwe branch de menye ne de deife ngero na ku orange tuli kuja kuidanda babantu abali yonga iwe idinte ekiro irecho wachifula chicho ntete chija ebiro ile bidemi okuja byetuli kujo singo kutakuchi amakanda ebiro ile nge cha sukari iwe nga sukari olwire na yeibanga ba kukebe ilo rei donti onina sukari. Ida kufukanga. Ida gale ife muna kuibirisa. Ona botani so ulirechi. Enda ulo. Kubanga ife tuogera wanobitono. Ida gale yako rabichi. Binji mubiri. Iyo wena. Tuiku idandaba. Nga wena uobo nenda ulo. Uwe bange. Lukurashi. Eri. Kuba tutu idandaba. Uwe idandaba. Uwe tuliku wa makelenda. Ojo miru wa marewo. Ngeozila choro kufunda. Mkabiro hile. Otukobo timuna kairi wano wademi. Kaifena tukulingirire bulingirire a twa tulina okukyusamu eddagala lyo tuba tulikuwa weribanga tiriri kukolera bulungi tuba tukyusamu twakuwa eddagala eribanga lirijakola ki kukuyambira irala tukuta ku high dose kubanga wale tuba tulikuona kubukone katini eri abantu abandi nga minute daimwe nafu buliro abandi minute ngeri wansi eddagala libalirwawo okureactinga mu mubiri gwo okubanga litandika okufunisa okuchi enda ulo tube kunimi ntingi diri wa iguru enda kudino green zitwa muleka orisi niwe tubanga tumulire tutogosa ino yaya ino memali wakobo munto tolya green zati nilia ayengate yaditogosa nechilisa chakora chi
1: chawam
2: ebibala ku Central Market wale mbibona ku kasasiro na kanti abantu yetwa kali ya fruits babiyuwa buyuwe mwetanira ebibala emibiri giri kulakinga binji chova bona nti ebirwa ile tibija tulukulu ala kino wava ku kino waidanda bakize lwa kubanga nti minute de fediri wansi mwide kufukanga nini wabanga tosobwa ile kuja kugula bibala ida kufukanga ofuna idagala ile boostinga immunity yo ndati nti wabanga ofuna ekiro ile chono chono ekibanga tichiri kuja ni wabanga otani sokumira idagala lyaife enda uloji bonera munda kuibiri ngotani sokumira makene na boostinga immunity banabalo ile ba pressure ibanga pressure yo buliruna kuba kupima ati eri waiguru ido kabiri ya idayo ati eri wansi ido tulukuja kuandoringa tukuja kukebera tukuidandabe tukukobere lwachi pressure yo tenomalizinga lwachi teira munteko chiche chiri kuletera pressure yo kubanga teterera lwachi toli kuona idona ko range ku branches dai fedo tubanga tukobye waneno tukobye wanaidinda twagana ku Kamuli Road opposite Arushafa yo wobanga Kamuli Road na kwa kuli okumpi obanga ni woyenda ida kubanga ebyuma buli ku branch biliku abasawo baliku era bajja kwekebedde omubiri gwona bakukobere kyobeire nga tuweidi ekyali kyekweka emyaka n'emyaka mu mubiri gwo idonna ku olwencho tukukebere tukuwa idagala ku mitwalo etaano tambula n'omuntu alogo kukebera oluna ku olwencho tulikuja tandike saawa etya ndala tuigale we saawa ndala eyolwa iguru kale okukeera kono okuli kujja okuweesaki ofa tugamayo ni ofa zikuba n'abakeera abantu amakumi asatu tubawa offer
1: abantu basoka makumi asatu
2: tubanga kukuidagala eri eferi kolachi eri ozo omubiri okay. Kubanga eri abantu abandinga emibiri gyabwe bichafu balwana wokukozesa kwa majano kubanga badetoxifying emibiri gyabwe emibiri gyaidule obuchafu obutu abo omubiri buliomo omuntu omukoboti olina obutu akobati nali akwewana ibeme rainzo okubane yampo obutu obutu obo omubiri emere jetulia oru isi mubamu ebintu ebitategereke kebitagemagana oru isi twabanga eliyo byetunwa binano bi energy drinks ebyo byabanga bileta toxins munji muchi mu mibiri jaife ife twabiyetanga bi energy drinking tutulukwenda kongera mani muchi mu mubiri aye ngate olukongera buto muchi mu mubiri iyo wabanga oliwo just bubenti ndi kuja kunwanga bunwe ngai twedi nteri yokuzo mubiri katoli malatika yemisi wajja kozechi jana fiwe mwide kufukanga una ku orange tube idandabe tubakobere nene isaje tuli nokora ki okwebisamu nga tuli kuwaka tudemo okuba wonga bulika sera wemba nga afunye mu mtu okunuma ndija jamu edwairo omukiri kuletera mtu okunuma ni ki ntambula mbi ya musayi ye vile kuchi ntayinzo okubanga evile kubyendire kanje mfune kwa madi ago kya mbone webange edemi nje nkole ki ndidandabe kufukanga oluna ku orange mwide twege okweidandaba nga twidandabira waka ni kuidwaliro nti waka wembanga ndi waka tirina kulya mereri mu bwito mungi bachi nsomeisa wabo ishitegera mwameruka kamu
1: ino
2: bansomeisa ntirina kulya mereri mu bwito mungi bwito abantu lero nti bakoba ati emere ya bwito tewoma omuchere yasika eiva yasika wabo ishitegera amatoke ya gasika amaidu ya gasika ayi ngabyo byo nayo kujja kubiri olumuno ndigutya
1: mulala
2: ayi ngata amaidu gali mu bwito wago
1: atakube ne nkoko eli mu bwito wayo
2: yo basika bayo yo na basika busike buli kimu batisike
1: yakatinze yakunta yonka yonka
2: atinze bya bwiro tibi mpomera era mere ya bwiro tijisobola emere ya bwiro efa mfumba osobola nokubanga tosobola kobanti efa mfumba wasala sala bwa katungulu otawa kusigira kule sala butungulu bonanana sura mukora chi togosa eyo mutandike kulya emere ya bwiro timbi ate obukulya bwiro tekitegeza nto oli mwavu wala kobati nze na sente dange ngalwa chindi ndi ebya bwiro bwito gwali kwesiba kwoyo naye kujjo kuletera ebizibu tunaba tulikuonya pressure atika bili sukari agemi tunaba tulikuonya sukari atika ili maiso gakozeshi gaide ku chifu kati mparano ngabyana byana kiri kuva kuundia mwido nna ku orange okufukanga iwengo ine bizibwe byokubanto ine chifu ku maiso sukari anina bweika pressure tenomalizinga Buleka selekule televisa nzi. Okuba wanti omuto gulumirida. Muti makuchemuka. Wabo oti buleka seloli kumuzi indalo. Muti manga gudwe muka buleka sela. Yeah. Kuku mpana. Okuwa muti ma.
1: Gukuba gana.
2: Aha. Waba wanga buleka sela. Obwide. Amadi tiga kufa kurusegele. Amadi oyenda kunu anga kadumala kalamba. Ka amadi. Embele donga udikulimu. Ido na kurencho kufukanga. Oterele. Iwa kufukiriza kufuso kufuka. Walu kufuka nga waka ingilobulili. Wakalambala kudachi kabili. Kairi wafuka. Wakalambala ngo kufukiriza kudemi okulekera au. Ida kufuka angerethekeyo na korencho. Tukui dandabe. Wenu otandiko okulambala kundoro. Kuba ni uwa kubakuba inensiri. Buliwa stukoti. Ngoja kufuka. Ensiri yari mulumole itama. Jio kube. Wapa wakagwa wakuti. Otika yomusurogu ize. Iwe ngolie yon. Amubiri gwocha ebigerosu za kulia tibibi kibwa idona ku orencho omuliro tugumale mu mubiri eri yabandi ngeibugu muri didali amuyeka ko mulondo mulala kabiri isawe yene ya male ya ulirempewo ebya bisenyizi birete edo senyizimbi ku muntu lidatukuidandabe tukuwa idagara DJ tuina abalwe ba ulcers. Iwenga ulcers doti dija. Oina ulcers da gasi. Oina ulcers peptic ulcers. Idoluna korencho tukui dandabi. Kubanga obo nilobu nji obo ulcers. Eri abali yonga gas aba pikisomu kamurubuto. Olubuto ule pikamu gas. Wabo otono ile soda koko. Ate ni soda koko kayo mara wabadagara. Olubuto ule siru ikeikanaku. Aye liya baba wonga ngane appetite yeme rajizira olubuto lwepise talile ku kintu chona chona aye ngolubuto lulimu omuka ali buliranga ate igwite ngaye ngaka alina kuli yako kintu cha chona waji wawulira ntayendo okujemandu eza kifuluma ye kakaba noko kuvira ko kuba ntotani ko kufuluma obusundo obwe mabega kubanga olukusindika miswa nejiri kufuruma mifocho obubi. Eza choro kusindika. Katimperano, eri ya banabandi nga woje mando okufuruma. Ofuruma obubi nga bukaruba. Tanikane okubenduru. Bebu zaka yechiriye yochi. Ngaye, endi ayo, neri kule tero obuzibu. Olikulia, eche misa nori chile saa munana. Digestion nori kujibuzabuza. Ida kufika ngona kurencho, tutereze digestion endi ya yefe. Tuwone ulcers. Eri yabani nga woje mando ufuruma msai. Uva kuchoku furuma msai. Ino kutana kwa msai. Ulcers disobolo kutana
1: kwa msai.
2: Yes.
1: Nguwa sesema msai. Choka neri msai.
2: Aha. Wabwe tanti bulwa ili wabuloge. Oba toli muloge. Idoluna kuorencho. Tukuida andabe ulcers. Wawa ilizaba logo. Nga yebienda bivavya sensuru wa mundomu.
1: Bambi.
2: Necha chifira kabantabande okoba ntibalikuru wala kansa. Uwebienda. Baja bakulongo sechenda. Nobu tafuluma bakulongo sechenda. Balikuendobu vya wakoreshi bufulume. Yole yache tanganti idembe. Kuombo lukwe pakira garu wa ile. Kubanga nobu buchafubu leteraka ili omubili okusiwe. Kubanga toru kufuruma. Obucha fo bumalabwe bumale baje taraji bumalabwe kubira musayi obakubira musayi omubiri gwabanga kutandika okwida mu okusiwa obona abyo madi masu obona abyo mainogovu obotona aba ngo omubiri gusiga busiwe niwomira amakerenda galekeza okusiwa nga gukoze chi gudemie idona ko rencho tukwida ndabe no mtu alogo mlala kutogo kukebeda. Yes. Otegera lusazi chika achidori kuidandaba. Odeme kuidandaba kabo niloka lusazi. Nti, mundage munuma. Kanje ngule kuhuchi. Obu kerenda. Ida tukuidandabe chochona chikoleshi. Chue. Obe ngoona. Wena ngokobeda kumwino. Otimuna azize na nawanachi. Alusazi na da wanera kufukanga. Echo chetuenda. Omuro ilo hundi ya idati. Naiba wange yankobi ati wanogo ya kolashi. Waya wanera kubanga. Eri ya baro ilo banjaba ida. Aba singe, laba kubati bansindike, busindike. Neiba wangene ya nsindike. Tuina aba charaba ni ngabambi ya bizimba bidiba bisanga bubi. Ngabiduwa banga ikuja munsonga. Basoka mutaku madi. Me mali nsonga da kolashi, da tandika. Ayi ngabiyana biyana bilikuwa kuchi, kubizimba munda. Mwide tuve idanda bebizimbe vyo, bademe balongosa. okulongosa tishida tola obizimba kuwa munda era baja kulongosa wabita wemia emiezi obe ebili obe satuka vitani kwa developing
1: before tukitaka ya wani
2: before tukitaka wani kubanga bakobanti ebizi imbe wababa libi longosa nime furumia kwa kasa ya katini katwe katonyi au wechita andikida mwende tuba waidagara mubenga muone bizimbe ebyo mufurumye mwena mutandiko okufuna kulubuto kubanga abasha araba nabansinga bunji okujja okubalongosa bizimbe
1: yes.
2: Babenda kufuna bana
1: mbuto
2: benda kufuna bana atalele bizimba bizira ku mukazi mukuru
1: na muto
2: obana mwana muto nero bilifu butuka mu buli angu ntoba muto wa myaka 18 oba 12 bili kujja bityo
1: bwene
2: yes. Kubanga abana baifa abandi lero bayo noneka batanika family planning. Ayo tandiko ta family planning ngo kale kutandika kuzala. Tovobo nante bizimba biri kulu maina abachala. Ate bizimba mukubulu maina abachala ti family planning donka anti infection dona de bafuna ku masomero. Neyo mu public toilets dem jemuja. Ngati balionda yobulunja ate iwo oyinzo okwagana H4 nga chichi yondo wakobo chine chifo chichi. Chiyondaye nga chidwira obuuka. Bulika uka kaliomu. Iyo wata, wasta mabu sitame. Ifaba shalatuli open. Katobo buka. Buku ingida buona buona. Webuku ingida. Nibuku ingida munda. Ngorotani butanika kukuli ya munde yoku kusensula. Paka kumaji. Nga otanika afuna bizimba. Kale yo wana weno mchaloli yeyo. Nge bizimba bili kufukile bizimba. Infection zidi neditaja. Baku idandaba lero, baku idandaba ido, infection zidi demyo kuja. Ido nuna kuorencho, no muami, kubanga infection zidi lumabasha alabonka. Nsobolo kuba infection zae ngani mufumbo. Nsobolo kuba infection zae ngani na patani, gwemba na ye. Najana idandaba zenka. Aya ngatencho ni kuja kuida mumbe nani, niwe. Iwatari kuenda kwa idandabia, mwide mwembi. Tumile idagara. Ni uomua mingu olina abachara abenda ulo katugeze nga bana.
1: Katameso mako enamba edomale baidemu kwa enamba.
2: Enamba soke rizilo msambu itanu muenda. Asa tunandala. Chinana na mkaga. Mkaga. Zilo msambu itanu muenda. Asa tunandala. Chinana na mkaga. Mkaga. Inambe indi elizilo msambu msambu mnana. Abili na ina. Anana isatu. Msambu na muenda. Zilo msambu msambu mnana. Abili na ina. Anana isatu. Msambu na muenda.
1: Kali, kamba hithi mkwe namba. Daba sauba afukanga. Mubenga mbagemi ya wakalamu. Bali kunoti msambu itanu muenda. Satunandala. Mnana mkaga. Nkaga oba AMTN kunoti msambu msambu mnana abili na ina anana isatu msambu na muenda kamba hile mkwela ea teru elinoti msambu itanu muenda asatu nandala chinana na mkaga nkaga oba AMTN kunoti msambu msambu mnana abili na ina anana isatu msambu na muenda tetso vila suika wano tukajia paka sawa isatu ayeru itamazo kuingila hatuwe mitwe kwa gagali kuida kusawa isatu. Sigalaku.
3: Gano, gegali musenge jiru ya fe, elia maulide, aga kakasidua mulu naku. Guta ina kusubwa. Wanukuchinana munana, akatunyeze mkaga. Busoga Royal Radio FM. Ondi kumwoyo.
4: Kukula hizo mkulembeze gwenga kuchisanje chemi ya ketano kulimugia nene. Polise yungu daba wanvu naba mpi kuchisawe cha mefuge kololo. Songa atengu deze nja ulo nazo zigenda kugalua wo. Akachiko kebi okulonda katade wenge na kuzo mweza abili mwenye omwezo kwa Juni. Lwebagendo okulonde lako. Omubako mchalo wa district ye Kalangala mulichiko le gwenga ulukulu. Oluvanyuma lwa Helen Nachimuli okufa. Songa atena banja. Saba minister we gwenga. Yega anyebio kumu wensimbi ezo kuliira abasubu za wafirwe mali yawe mchibuga Kampala. Na abade ayambako neibo kumutu alamudua lilo kuzala. Bamukubi ya kayondo ne pichi pichi ne bakulita na yo. Agone agasinga wo tulantende kusawa satu zenyini. Nkoma wo tubanyumize mbozi mugabadde jotabadde.
3: Ago namalamanje gotalina kusubwa mugaka kasidwa mulunako wanukuchinana munana akatunyeze mukaga Busoga Royal Radio FM ondi kumwoyo.
1: All right. Mwekeleze tubenga tweyongera yo oyo diru itana lukwago agasoma bukala muni mwine kagaloja. Yes, bali kuida kuisatu mbali na manji. Sio biyempulire mu kitalo ino. Bobango iseka ina iba bila kutwala ku mchala na iba. Okuzala. Abatemo banji bana. Abatemo banji mwagira na bana bayimwe. Bali tuluguni ya byalo binji. Echa magwa. Mafubila. Wabulenga. Namlesa. Wachitaka. Mawuta na bitundu ebindi tuogela ku bitono. Polisi yetani sebiko yekweto yogela no mwana wo atenigira mukuiba andiza yanga boys bana 15 miaka 15 18 you know bali kwenigira I'm telling them hey bobodi wabo bwengo muno kutu kwateza tukalina basaka bafukanga kambongere namba dino nzebo yanduka ku muntu nga byakola biliyo ogwange gwa kuba namba dino mudigeme bulungi no jo wone ultegeda ntiyali chitukaka mwecho echechitibu echechiyota lecho necha yamba wandika gema peni wata mwisimulio ngei makukoba saving number dinofukanga eso keri noti msambu itanu mnana kwe itanu mwenda no msambu itanu mwenda tipo chidi yes msambu itanu mwenda
5: isatu ndala
1: Mnana mkaga, kanjiremu. Eli noti msambu itanu mwenda. Asat nandala, chinana na mkaga. MTN, kunoti msambu mnana. Ibirina, ina isatu, msambu na mwenda. Tukajina bapaka sawa isatu, edobu ile. Mkobia kunoti msambu mnana, abirina ina. Ana na isatu, nsambu na mwenda. Nikunoti msambu itanu mwenda. Asatu nandala, manana mkaga. Masa uja mmaiso, tuungilo kubakobeda.
0: Nyanza mkuru presenter.
1: Ya.
0: Yeah. Kansabe, iwa kubia kayunda atava waboda wangi. Waidi buliwa mkati ya fuwele.
1: Nanti, habana wanu meyonge lobu unji, gwa mazima wigali, habana bebi kolobelo, meyonge lobu unji.
0: Anti emirimu wazira.
1: Ayi waide wazira bana batene gira mbiya kuiba. Chito ufotu idi emirimu wazira. Tuena titulibulunji. Ayi to inzaka ikutenda walwa. Noja mkuiba.
0: Nakuita.
1: Nakuiwe
0: bakuita yes. Nchalisezo kube chibi ya inchi kuita. Aba uliza waifu abalunji. Obula mubu nono obu geiga.
1: Obula mubu nono geiga.
0: Olaba ile mula mba mkubie kayundo. Iweba kari kuba kayundo ayengoline chiri ikuluma. Niwe tulikuweta kufuka ngeethe keyolo na kuoruencho. Nti idote gere, obuzibu webuli kuva. Kubanga wonabo omula moja kwe kolelera. Ove mumbera dinele tulikutambulira mwedaba na Uganda kuba nti ayenda ebi kolelere. Wobo sobolo kwe kolelera angoli mula mo. Chizibu ino okwe nigira mobi gurupu. Era ntero kubo na mabububu kabali no bulimo webe gemia kongafu na mwechukumi. Chizibu ino kumu agana mobi gurupu webi okuba nti karuje tuetege gundi. Echu chitoliko anti idobe mula mo osobolo okulachi okole mirimo jongoli mula mo burunji. Otabana chukuruma no sirikeyo kabi echina kukosa no banga toli kusobola kwe meleza obula mobo. Nendo tegezaba na Uganda abali tuuliriza. Nti fukanga efeke ya tuline idagala lenje mkuru kakama. Ya tubakatu timuide muliko zese. Bana ineira ne idagala lenje. Elio wengu kubi enti naliko zena chivulu. Okukoba antipaide bana nilize kuchisa wenga ave China. Kubanga aba kuba mtu hundi chitufu cha alibeirewo. Nti omusa wo ya je China. Naja akulachi. Naja kusoma mubiri gwa mtu.
1: Yeah.
0: Iwoli kuidolu na kuoruencho. Ida nguwa idinti, ya bidi kusumbuwa bionebina mobili guo, tusubuluo bitegira, kubanga mashini diri uo. tetusobola otya maku twatangaza omubiri gwo twategeera eibanga lyobonaabonaire okoseibwa otya obulwaire butuuse wa ku stage ki era bwetaaga ki mukuluka kama buliwo okungaana information yeyo ku mulwaire kizibu ino okulemererwa okumwidandaba n'okola ki n'otamutereeza kizibu ino kubanga buli kimu almost obo kitegeire aye kiri kukumiranga abalwaire baife mu mbeere y'okuba nti yeidandaba guno mwaka gule ali kukuba kunguru kuno bubonero bwali kuidandaba Olukumira painkillers da mutwe.
1: Kile munda bwe kitambula.
0: Tegeera omutwe guno guli kuva kuki. Buli lwona ayongera okumira painkillers olukukosa organize dindi mubiri. Tutyo bwe tulwala, tutyo tuli kukosa obulamu bwaife. Olukulowooza mbu oli kweidandaba, aye ate nga oli kweyita mwene. Buli lwoyongera, ntera ngoba kuba nti buli lwomira painkillers eningi mubiri olukuyita ebintu bino wamanga. Ate ebizibu ine eby'okureplacinga. Ekibumba nze nakabona ku omuntu mulaye bakajja okukyusa ekibumba tidyo baliyo oba azirayo senga kulanama ati bajja mutusa kibumba aye wena olina obusobozi ngoyo kye tulina okwebuuza nti wena ekyo kinaba kirweire olina obusobozi obujja bakikyuse nani ajja okuwa ekibumba iye nani ali kujja okikutamu era oli kujja kiteera muwa era ku sente imeka Ebyo tube twebuze buli lwomira painkillers kirowoozeeko nti ndi kuyita ekibumba kubanga ekibumba ne kisengeeda omusaayi omusaayi we gwagwigwire obutu obungi kitrappinga kyasigaza ono ajja okumaliriza nga bwoki bakiweziiza nga buswiso obungi ojja kujja kusikaani nga kiringa fene kifubimi amagimbi kiti kitegeeza nti kiri kwonooneka tikikasobola kusengeeda bulungi kukola mirimo gyakyo bawe girina akola ojatanikira okufuna complications omyuka amaiso oti bajeta nkodo
1: kajibwa kajibwa
0: oba ngagali yao mamyufu balowoza ati oli mukambwe kumbebe abandi galunga ebinzali gaba ngo t-shirt yeni ya remu aye nga trade buzibu we buli kuva ojaja bakuteme akigambo nti ekibumba kirweire Otandikira okulowooza ebirowoozo tinakindi owangaale katono. Aye bweda kufuka nga ethekke yatukukobera tutimuna okusinzira ku kino ni ku kino webisooti noti ojja kutereera. Aye ng'obuzibu bwobuviire kumira painkillers lwabutategeera ekyo ky'oliimirira painkiller ni ki. Era bw'ono ayongera okumira painkillers ojja kuyita ensigo. Abantu bebakobanga ati oli mu obubaale mu nsigo bubeta kidney stones. Tolowooza nti buveere waabumira. Oba walira muti yerebu haja monsi go no. Edo painkillers na dizimala da chukemo da gema. De ulumpa da fuka buba alobu buba kubani kidney stones. Aya za woja kujababu sabu lule. Mangu mangu nga tuwede kufuka ngefekea. Tina chindi buida kufukire nsonga. Ntuwebu tia ime weda kutandiko kuidama bwa. Bakukobe ntuoline nsi go eri kuruma. Otandiko funa complications. Bulichori osesema. Otandiso okutipuluka. Owulirango wesize emirembe omuntu owali beyiro omulamu singa obo tweyitanire kubanga ife tulina eddagala erisobola okwoza mu obukyafu mu mubiri ate lye idandaba ekyekiro ekisobola okwaki ekiba kiri kuluma eyo nifukanga efekea twida wantu abategeeza buli lunaku okutola ko kiri nti buli lunaku tufuna abawuliriza abayaka oyo gwentaneni anti nomulundi gwo gusoko kulya kufukanga efekea Aye omulwa irojire ngo uliriza. Aye ngo kopo uti ndi jakuolu. Ndi jakuolu. Oja kumaliriza nga woli tukira. Woli kuja. Nga chiswise. Chovobo na mkulu kakamu. Omuntu wako batifika angekola. Aye. Omuntu oyu. Mbulo mubuza. Luachi walioge ile kikagambo ka aye. Aba alinze chilo echa akula chi. Chabi tirida. Memale yatuka jetuli atenga ife tulina okulwana tuchiwonye kubanga tulina kuweweza ku woboide jetuli kiba kitegeeza akinti oli kwenda buyambi era oli kwenda kuvunuka ekyo kiba kikulese kati tusobola kulekerera lwa kubanga anti oja kukoba anti aye tujaguma nakagamba ako aye tujja kuidandaba oterere saba uliza baifa bali kwidona ku olwencho iwe kye kiri kusumbuwa Chechiri sumbuwa mama, chechiri sumbwa muzeyi abu na abu inechenkana chi mutulete unakorencho tulikebele omuntu alumulala gonka bitanise nti da treatment nti bwomala okutegere chikulu makwechiva changwino niwe mwene okugola waka ngolina subi nti ntegeere cause yembo nabo na ile ibanga nga TGD neida ndabiso okumala emyaka 10 olwo ile obumala emyaka 10 lwachi bwali maze emyaka 10 mukuluka kama
1: hallo
0: lwachi ngaida gala lili yeitufu lwachi wali maze no bulwero emyaka 10 omugongo ati amaze nago emyaka 5 ati oyo akoleere emyaka 4 kwegamba oli kula no bulwero oli kukairikana bwo obulwero obwango bwo okola si
1: okwidandaba
0: ai tusobola abaneni anti lwakubanga okuzuula omusawo omutuufu
1: kyona ti changu
0: era nkwebaza mukuluka kama bojire yeah. Ngolagira yeah. Abasawo abatuufu
1: yeah.
0: Era ne batutuukirira titwidiye batwogera kweyo ayenga abandi balina ansa eri obulamu bwabwe
1: yeah.
0: Okuzuula omusawo omutuufu kizibu ino kubanga abasawo banji
1: nabafere banji abatambule yo buti
0: butuufu anti butuufu nafena batweta si basawo aidi omubiri gw'omuntu n'atagwidi ye kastaba na idagala munsawo aba akutukirira
1: twidi nbyatabwire
0: twidi era wena wesi gw'omuntu ali kutambula obutambule ndi batambulire kweno batu wa kuidagala batia mbona amwendo jamu agana wa obulamu buno bwaife atulino obwe kitibwa weire bubwo ndi bona abudaganya oyinza okubufirwa atenga tibwizikawo obula mubuwa omusawo asobola obutegeera obulungi eyabusoma era abuidabirize abuize ku lugudo nga bulina okuba ti kuba nti ebiri kuluma oyagaana ola alikwenda sente omuwa amatu oba nditegerekeka bulungi
1: bulungi
0: pedako bati nabiri mukambwe
1: be galikuba kobera mazima
0: amazima ategeka
1: abantu abone
0: yes
1: atoyenda baba ibirembali
0: aha atiba malaba akukubira isimu atiri ya biteno ya tukoba ati yena wafukanga niwo wamusindika be nza madu aliroge bakobye getutyama ku kulikwe byuma kulikwa abasawo kulikwe idagala toja kwagana era kutwa kunga tukobye tuti mukuluka kamwa tulikuja mu kitundu gundi
1: yes.
0: Okwidanda babantu bayo era kirango kidabita
1: namala kukiranga wantu
0: yes,
1: wano
0: kidabita okuswika ena kwe biri kwisatu nga tubetaga muide mukungane walala
1: yeah.
0: Tubeidanda birawo kusinzia ku lugendo maybe abyo okuba anti nsindika musawo Rebecca nenyisawo ku mugongo
1: yeah.
0: Nasindika musawo gundi eyo yali kuja olwisa atasitule byuma bimala ajate geratia ensibuko yeche chirwele kubanga tujja kogera bwo geeda ganja akadagala kano kaoni omugongo kaoni omuntu kaoni okusanala mbe tutetibwe tukola ife tukuwe idagala nga tumazo okuta ku mashini ya tukobya tuti omuntu ono okusinza kubwali ifanana yetaga idagala chikagundi ato obunji buti ate muibanga liti abenga asibwirwa titwe tanira ino omuntu kufuka nga efeke ya waidanda bo omwezi guno nogwo nigule tubatuli kuidanda bachi twendo omuntu muna kuntonoditi wotandikira idagala wobofunira enda olo titufayo olweire chenkanachi ekikulwazize ibanga inene lwabuta tegera kitufu kyoli kuidandaba era niwo bawategera kitufu kyoli kuidandaba obe tumiranga idagala lituukana nacho gutubona abwide jetuli nitukuwa idagala itukane kirwele cho automatically obo likuja kula chi kufunenda ulo muna kuntonwe ino kubanga ntera ngoba kubanti omuntu ngo mtu gumuluma ntimaze no mtu emyaka jiti wafuna kuidagala eferi afukanga tumuwe na kuibiti yabanga ali nenda ulo abo omugongo ne kirala bana babere bakwati mfuka afuka owo okufuka afukanga iwo beroswa ne chidoli cho wano mumbali ate ngo chifuka muwenka toenda benu bafuke muko kubanga obanafuka mu mirundi jijo nabo idwiza tukuwa ena kuina oko kufuka afuka kwaba kokoze echi kusaze kitegeza achi ntiyidagali eferi reactinga mangu mubiri gwo muntu singa tuba tumanze okuzula ensibuko yobulwaire bwe webuva era eidagali eferi no lili multipurpose ate lya mugasa ino nti ewe ife kati mu Uganda wano kizibu ino omuntu okwetusa ku buli mubiri kyegwenda tichisoboka tina chindi tulie ebintu bijingirire ebintu babweta bati obwire buno bena kudino tulie ebintu bijingirire buli kimu kya kufuwera mukuru kakamwa chetu kali kutanika kufuwera obabana obana abana bona tu bibikere na byetu mira byona
1: ngana disibona balimu
0: kubanga eri yubona
1: nako kwanga bali ko batienda bintu bifuwera lebi bintu
0: bali kuwakizanga kukuti
1: bali nono muyembe gutwali yange ilo gwali kuloko
0: kunacho
1: bali nono muogo
0: bwana ile bulichi munga bali ko bambola maido ga kufuwera bidanda ya kufuwera mapapa ali ganadi sibuli
1: ena alianga maido masama maido masatika ali nsina maido geira
0: yes eidagala lili kuingira maybe
1: na bantu mwa bantu mwa bantu mwa bawa na bawa laba mwa gwala ganadi
0: bwechiri
1: Tuwa wesa hapa kwa laba liba kasangwa wo.
0: Haa tuliwo. Eh? Nabye ni kasangwa
1: wo. Haa kwa laba tukari. Hapa kwa laba otegende lezolo ndagwa kwa kugunadi. Sigwe ndo wakubo
0: tukari. Aha. Ni wei.
5: Katonda ansa. Hapa sandaba liyo ba nadisi.
1: Hei labi yona bilimu mbisa adibi nadisi.
5: Hei nadisi.
0: So buti Bwene. Nadisi tumuidwiza mubili. Mweti mwidi.
1: Zabi intameno
0: kota. Mwajua kumaliriza. Mbili jaife. Jivire kumugendo. Tijika akola tuchusiza jinsi zidaife tuchusiza bulichimu ojo kumaliriza ngebindi bifuse muchi bulweile tulikuli amasavu manji sente daife wawa iriza naibo okuloga
1: kumbebe
0: olikusanalala wabuito bwengiza mubiri ebisavu bwengiza mubiri olikugula enyama ansavu era wasika Ate wamala wano era ku kasoda akainogovu ojo kumaliriza nga masava agengire misiweyo gepakire nga sementi toja kufuna kakuta ogozemu choka waba mugezi eso wanjolirire ku madi masu ayenga walonwerere ku kasoda kati ate wamala wawa iriza abalogo ezira
1: mpa magezi lwetende waldani ndi akunyamwe bone ko tinsavu flask eva oya madi agoti
0: yes Nwa amadi amasu.
1: Kwa common sense yomu kwa gayamba kwa na
0: yes,
1: waga sana ukeze suwani. Yes.
0: Wana chikole ote mubiri yomu.
1: Hey.
0: Hata ojobo na mtu nga chiko zerero. Nido, niduzi. Osubira chimubiri go. Ngoli kutamu amasa vate wanu ebino goga. Ate suwani wajinakiza amadi masu. Mwinde kufika ngefeke yeje miso motu banajo. Tukukebera, wetukusomesa. Oja kuba musa uobula mubo. Toja kuira mchino choli kuida andaba. Chitufaa chikuboni ya weni ya chitia. Bumalo chivunu kachivire muilala. Obe muntu asobola kuba antijia kufuka anga angoline evidence. Kubanga bakubo na angusa na nalango wani kama kono wilo tuwali kusaba. Tengu wali musidamu. Ainga makono gali kukusa nala gali kuluma. Eli ya kubi ati insula ngampani kama kono. Kati ya wobo suze oba.
1: Kulwache wanika.
0: Gaba gali kuluma atenga gasa analeide. Olishibona. Kati omuntu ngo yabazira mirembe oja mala kuotia omwaka guno nogo ni gulengo limumbere eyo muhide kufukanga efeke ona kuolwencho tulikebera omuntu amlala gonka bitani sente da treatment bana idagali liliyo eidagala liliyo ndinicho tasobola kwetu saku wo kiri mu idagala nterango bakobante idagala efeli 90% idagala 10% mere Jota sobola kwetu saku. Edako bati hii. Akobi atuzira sente. Mulina sente. Aye wolina sente. Tobo nanga kumavongo. Toge idi. Tobo nanga kumatunguru. Oenzo kuba toge idi. Enkenene mudi ulirabu ulire. Ewa obukodi buwama. Abantu weba aliangaira.
1: Mchivira.
0: Yes.
5: Obusoma.
0: Mubi ulirabu ulire. Na hili wobuli wali. Tumutu okuli guloli tuwala waka.
1: Akobi obusoma. Tibu yoni.
0: Obuyuni bundi bali kubwayise ato wanadisi atenga tulina kulya bukopa
1: obukopa hey, obusoma ne yuni yuni
0: yes
1: hey. Be kati obusoma ne obuyuni obugumu obugumu twalyaga
0: obuno obukopa
1: eh hey.
0: Obu obuyuni bulungi ino kumutima
1: ndobusoka butwalinga nabo
0: yes ai sawa dino nani ali nabo nokubona obono nanga okuchigula tichikutwalira ino bisera so bana Ebi bia mtali kusobola kwetu usaku. Biri muidagali afuka ngethekea. Bweida, oyi nzo kulo woza ntioliku idandaba mtu oguli kuluma. Ama gulu waga sana laga avau. wabwe kuida naba mugongo echifukume iso cha vau kuwa kubanga mulimu nebe biwa bayirokula chi olakinga mubirigo mutuwe tanire nadalu na kuruencho lwachi nkubanto luna kuruencho lubaluanda ulueno nti abasa uba bao ate tuweino mulwe ila attention twakutegeera omubirigo twakuwuliriza olugendo lw'ogira ng'otambula n'obulwaire bwo twabanga tu developing omutima ogwo ogw'okwidandaba ekirwaire ekyo kikole ki kiwone ate kiwonere irala so bana ife tuyida wano kubategeeza butegeeze gye tuli aye twenda w'obwaidye eidagala likole bingi mubiri gwo kusinga ebigambo
1: bitukulasi
0: byetuogera wana
1: abantu batambula sawa binaina bali balitambula
0: abandi bakatega abandi bakatuka
1: bageme nambe donkulumale muntu amene nambe yo
0: omuliza wefu omulungi woba wakatuka ku busoga royo ni fwa bafukanga ethekea abasawa abakugu abaidanda bendwele dale mabwensobolo bakoba nti botuka je tuli tosobola kulemerwa kulashi kuvunuka ekyo kikuleesera nga woboendo okogera kunife osolo bita kunamba dino wa manga watu kobere chikuluma wabuza che tuli kujye tuli kujokolera nibe tuli kujokola ku oluna ku olwencho bita ku 07 itan mwenda asa tunandala chinana mukaga mukaga 07 itan mwenda asa tu nandala chinana na mukaga mukaga ne indi eri 07 78 abiri neina anane isatu nsambu na mwenda. 07 78 abiri neina anane isatu nsambu na mwenda. Enambe dodi gimebu wabasa wabakugwa bafukanga efeke ya kuba. Buza choyenda, buza wikubiabulamu, tuja kuira mbulunji ino. Mkuluka kama anja kusaba, mfune ya masimu wabili ya satu.
1: Okay.
0: Tubone, awana Uganda balooza cheyo. Cheche balu meino kusinga, kubanga yu report jenenda mubantu, nsopolo kusindika, era, eriba kama baife. Bongere muidagala, soka iti kuikirira.
1: Kale, mdachi yiko mna na gotisigaiza, mkube kumasimu, mwagere ku nabasa wo. Mwagere ku mbawa yidabulu wa ide, bia mbitamu. Bita kunoti 7 8 5 8 3 7 3 ni kunoti 7 8 9 8 5 tambulirawo yogera kunabasaga okuva mu kitongole kya Fukanga ali ku line lop kwelo ali ku line hello Nkuhuli da aliku laini. Mwamba luyo. Halo. Ya kutolako. Baso ni manyabu po kubesi mu. Yogeda tuliku huli da. Aliku laini. Aliku laini. Hello. Tulonga mu. Katubonono. Hello? Yes. Kali kulaini. Kali, geza kukunoti 7 8 9 nkaga na ndala 2 4 2 5 Bita kulaini yao tubone. Walewa inzo kuba ulakuna. Sometimes kala kuna kangezo. Kali kulaini.
6: No.
1: Yes, sir.
6: Yeah,
1: kali sebo. Mwuda?
6: Nae magange wa andesa. Anthony kujitena.
1: Yoke la kuhina Anthony?
6: Nene nzo kutegira kumusa uwe. Hello?
1: Baliku ulida yoke la?
6: Unutwe gundu milia ino. Izoko gila andaba.
1: Ulimulu wa ila ino idaba kuhida andaba. No kuhugila ulikuwa zavu wazali kulaini?
6: Yewa.
1: Kale kale.
6: Ni
1: tamwe nakuvena
6: na mayingo.
1: Enawa? Na mayingo. Na mayingo, yes.
6: Nima mukaili wangewe mbaro mamu. Mbongo kumbaro mbila. Atina kitu kia mnore. Mbongo mbongo mbongo
1: mbongo. Ok. Aliku laini. Hello?
6: Kukwela lakwe.
1: Kale kale.
7: ono liko kira kunisano ni efusambeku
1: hmm
7: ira nandivu zake kivuzo nga mali kamazo okuto nanga kuoru ino mpuli laine ino tanga ya mani ino ofizi wichi
1: ok baidra kuilam ali kulaini
8: kutuweweza
1: kale sebo
8: anu kusayi na kusayi na mtumba
1: yes
8: kakumazeno wazibu obo enkende mungu kende munu munu maga mkongo wano
1: mchi watu wa mkongo wano
8: ee inu meno ganu munu meno mba tamamu kunti ngobu likuncho ngani kuzubuka
1: ee
8: mba bubi inu ino mufu kabu fure mchi
1: gumaza ibangachi
8: naze nge enye zinge na jiti
1: ok idakuwa gena vu ali kulaini
9: alu sebo
1: yes boss
9: mtibu za jane kende zaku msa woy
1: jama iso
9: nino mchala wange wajia kumusonga dee kikuru amisawe kisera kine nino ya loba kuja ate mondra mama ino
1: amala na kuimeka
9: kajia kumiwa irenye nengeri
1: amala na kuimeka
9: ainge kira kitu kila kini yamba kuwa hiru wa hiru wa mua mga kerenda ainga maka na tega na asamuse kwa hiru
1: okobi wati alua u
9: ajia kurusi msonga ya madele zimine zinga tajia wa hiru wa hiru wa hiru
1: ok baida kuilamu wakuguli idabu kalamu tusikezi dashi kaina ina katupone alikulai

0: amaani
1: erayaruta
0: basente eji yeyongeraku era tuli basanyufu ino okubona nti tuli kujja okujaguza olw'okulayira kwingira ofiisi empyaka
1: nagange niize ngumbamire ekisanjawo ngwakali wenkubangonza senior mobilizer
0: tubona ng'abantu tuli mu muudu tuli kweteekerateekera olunaku olw'ekumi n'ebiri nga tujja okuvaawo nga pulezidenti museveni alayire ku lulungu era ndi mwetefuteefu ino okutuuka ku lunaku olwo mukama mpa obulamu banga wolukose tujja muzikiza amerika aliko byekodite kooti emwese ekodi bitya ebyo bituja kunyumalawo okodi taalayire obulunti bwatuuka kodi biki pulezidenti museveni ndi kuyozayoza ku lunaku olwo mukama akubeere olayire bulungu
2: alondoola emirimu egikolebwa n'ebitongole bya poliisi mu ggwanga Uganda Basi yakagaba ategeezezza ng'abantu abasuubirwa bali emitwalo esatu okubeerabika nti no babeerawo ngaomukulembeze wa Museveni wabula Ssemalungu alayira ng'era emikolo gino gya kuyindira wali eri ku kisaawe ky'emmefu g'ekololo ono ategeezezza poliisi mu ggwanga Lusoke Kituma ategeezezza ng'ebyokwerinda bwe binywezeddwa ng'era tasuubira muntu yenna kulabika nti naatiirira singa aba alabye abantu bonna abeekuusa mu mbeera bw'etyo gamba ng'abanamagye kosa n'ebitongole bya poliisi
3: omukolo guno ogw'okulayiza pulezidenti ow'eggwanga gugenda kuba n'abagenyi banjawulo bapulezidensi b'amawanga ab'ebitongole ebinene ku international stage wagenda kubaawo nga enguudo ezisinga ezinaaba zifiidinga into kololo independence grounds emikolo gye gigenda okuba ezimu mujja kuba musanga nga tuziggala obanga ezimu tukola diversion naye waliwo amakubo agajja okusinga okukosebwa naye nga kyetusaba okusinga mukolegane bulungi nnyo ne traffic yaffe traffic police enguudo eziyingira mu kololo kati nga Elgon Terrace Upper Kololo Terrace Wampeo Avenue ezo zo wajja kubaawo cutoff era nga abantu abanaasobola okusinga zikozesa bebo abayitiddwa
2: ate ye omwogezi wa poliisi mu bitundu eby'obusoga ey'obuvanjuba ASP Michael Kasada naye ategeezezza nga bamaze okulabika nti nno bakola kyonna ng'era bagezaako okulabika nti nno bajaguliza wamu ng'omukulembeze wa kuna alayira n'ategeeza ng'ebyo byokwerinda bibinezeddwa mu kutundu guno gwa Busoga.
4: Tutayira abasirikale mufe ebyendawulo ababoneka n'abataboneka era nga bali kulawuna ku bigere balawuna ne ku motoka nokikoleibwa okubana nti abantu baife baba n'emirembe mu kiseera kino n'okuba nga tiwabaawo kadagalo konakona era tukubiriza abantu okuba nga beegala kwenigira mu biyinza okuba oti kwekalakasa obutenigira mu nteekateeka eddendawulo dona dona okuva ku enteekateeka ey'okulayira ku mukulembeze w'eighanga nga bigendererwa mu kuleetawo mbeera etali nnungi ife tuli bulindaala wonawona okubona nga twaŋŋanga aba bayinza okukola ebikolwa ng'ebyokuba nga bayigala enguudo ng'abandi babaire nga bali kuteesa okuwokya emipiira.
5: Mu bufu bwe bumu ekitongole ky'ebyamawulire mu ggwanga ekya Uganda kivuddeyo ne kirangirira nti ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno gwennyini olw'okubi lwa ssabbiiti ejja lugenda kubeera lunaku lwa kuwummula nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agenda mu maaso n'okuba nga bw'ati akuba ebirayiro bye ku kisanja ekirala eky'emyaka etaano nga bw'atyo agenda mu maaso n'okutwala eggwanga Uganda mu maaso. Bino bibadde mu kiwandiiko ekifulumiziddwa olunaku olwaleero era nga bwe kityo kiteereddwako omukono akulira essengejjo ly'amawulire erya Government Media Center mu kibuga Kampala Alan Kasujja.
2: Ate ng'ebyo biri bitowoolina bino nga poliisi mu kibuga ekikulu Kampala ekuteyo abantu babiri abamu ku abo basuubira okulabika nti nno baali ku abo abayingira mu bbanka yaaku n'eya Uganda naddala mu vyejaliyo ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi guno ogwokutaano omwaka guno gwennyini nga muno mwalabikiramu abo basuubira okulabika nti nno bagenda ne babaza laputoopu ez'enjawulo okusinziira ku kikwekweto ekyakoleddwa muno mulimu babakuta okuli Kalule Boaz Mike ngono wa myaka 19 n'okubeerako Kabuye Ramadhani ono mutuuze w'ensambya zone C isangibwa mu kibuga ekikulu Kampala kati ayogerera poliisi mu ggwanga Lutuma Kisoke alinako ebyenjawulo byatangaziza ku mbeera eno.
6: Ttiimu zaffe za intelligence otaddeko nabo operations zonna nga zikolera wamu basobodde okukwata ababbi abaamenya ne bayingira mu Bank of Uganda nga nnya May 2026 nga bano bonna ba mu kibuga kya Kampala we twogerera nga bali mu budduukulu bwaffe wa polisi twasobodde n'okununula laptops bbiri era nga nazo tuziyina era bano mu budde obutuufu tujja kuba tubatwala mu kkooti.

0: Ngerere na gende muga. Mukama yebazwe nyo. Mukulika yo maulire. Tubala msiza nyo. Muli nyere ya Yesu Kristo. Mukulika yo maulire. Mwasibye mutia. Mukama yebale bakuma. Abakumye bulungi. Mukwano gwange nkwanyiriza nnyo.
1: Amina, amina.
0: Mukama yebazwe sebo.
1: Amina nyabo.
0: Oli otya?
1: Ndi bulungi.
0: Naye olunaku lukututerutya.
1: Olunaku lubadde lulungi, twebaza Katonda. Tyatukoze bulungi.
0: Wewaawo.
1: Atuwadde ku nkuba. Twagala okumwebaza olw'ekyo.
0: Awo kirungi nnyo.
1: Wewaawo.
0: Nate tuzze abali b'emyoyo. Mukama atukoze bulungi atutambuzizza okuva ewanyange atutusiza wano. Abewanyange tubatumidde nnyo. Banaye kalikwani nkutumidde nnyo buli kaseera obeerako. Naye nkutumidde nnyo. Mukulu wa Kibipita, mukulu Jacobo, abalidazi ba neighbors bange mbatumidde nnyo. Abaana bange mbatumidde. Hallelujah. Tuze nate ku program egamba nti togwamu maanyi, togwamu ssuubi, Mukama akumanyi. Katonda waffe atumanyi nnyo, Katonda waffe atwagala. Era tuze nate okuzaamu abooluganda amaanyi n'okubuulira enjiri. Kubanga newankubadde nga tubazaamu amaanyi, naye ate okubuulira enjiri kye kisinga kubanga gwe mulimu ogwatuweebwa. Yagamba nti mugende mu nsi mukole mutya? Mubulire amawanga gonna ki enjiri abantu bakole batya
1: balokoke.
0: Munayi mukwano gwange mbadde nkusaba oguleewo n'okusaba.
1: Haleluya.
0: Amen.
1: Mbalamusize nnyo abatuwuliriza ku 8:8 katoneze mukaga busogala oyo. Njaga kubebazaako mwena abajeekumiddeko kuva ku makya okutuusa we twogerera. Nti mukola ky'amaanyi nnyo kujeekuumirako Katonda abampeera omukisa.
0: Amen.
1: Nze bampita Evangelist Patrick ngemanya gange nga bulijjo tweyama okubeeranga emabega w'emizindalo gino okwogera n'emitima gyammwe okubalaga ekkubo ettuufu. So twagala okwebaza abateeka mu ssente nti Katonda akumpera omukisa era akunjagalire. Muzeeyi wange Katonda akunjagalire. Mukyawa wange nzikiza kw'oli Katonda akunkolere bulungi. Abantu be namwendwa yonna ne radio eno gyetuuka muwulize bulungi Katonda gy'aba akola bulungi. Okabutamula biseera kangu nzigule n'okusaba tugende mu maaso. Kitange njagala okwebaza olw'eddakiika ze Mukama gituweereddwa. Sola zitwalanga za muzannyo kubanga wakimanya edda n'edda atena kuzaalibwa. Nti saa bwezi titugenda kubeera emabega w'emizindalo gino nga twogera eri abantu bo be watunda. Mukama labatuze okwogera eri emitima gy'abantu bo. Tusabe ekisa leka omwoyo amaamire, amaamire mufa abagenda okwogera, era omwoyo w'amagezi amaamire ekibiina kyonna kigenda otuwuliriza. Nkwebaza nti oli mulungi era ekitiibwa n'ettendo bibyo mukuyita mu Kristo Yesu musana okwebaza. Amina.
0: Tweyaza nnyo mukulu Patrick.
1: Wewa.
0: Mukulu Johnson, tata waffe, mukama waffe, mukwano gwaffe ne maama ne baganda baffe tubatumidde nnyo.
1: Wewa.
0: Webale nnyo omulimu gw'ettendo gw'oli tukolamu.
1: Amina.
0: Mukama akutuwere nnyo omukisa.
1: Wewa.
0: Twabadde tutambulira ku programu ekigambo ekigamba nti okulokoka.
1: Okulokoka.
0: Obadde osomesa obulokozi.
1: Ye mama.
0: Obulamu obutagwawo.
1: Obulamu obutagwawo.
0: Era sijja kukyuka nnyo kw'ekyo. Njagala nange mbere ko etafali lyenkola ki? Lyengatako.
1: Amina.
0: Obulokozi. Obulokozi kye ki?
1: Obulokozi kye ki?
0: Ye lwaki Katonda yatuma omwana we mu nsi? Okujja mu nsi.
1: Mazima.
0: Banaye si kyangu. Newankubadde wa mukwano. Naye nga olaba gy'agenda. Agenda kufiirayo. Ng'omwagala nnyo nga si mwana. Naye nga wa mukwano bukwano. Tosobola mmutumayo. Nayono yakwata mwana. Ata omwana wo ogu. Tugende mu Yokana 3:16.
1: Yokana 3:16 batuuliriza. Natuseewo dango omuzibu enjiri wabeera. 3:16.
0: Yes,
1: agamba bwati. Kubanga tulo bwayagala ensi bwati. N'okuwayo n'awayo omwana we eyazaalibwa omuyeka. Buli mutu yenna amukkiriza alemu okubula. Naye abeere n'obulamu obutagwao.
0: Haleluya.
1: Amina.
0: Katonda bweyayagala bwati.
1: Bweyayagala.
0: Na wayochi.
1: Omwana we.
0: Omwana we.
1: Mm.
0: Omwana we okujja mu nsi muno.
1: Nenyabo.
0: Yajja kuleta bulokozi.
1: Bulamu. Yes.
0: Obulamu obulokozi buno mwemuva obulamu obutakolachi
1: obutagwao
0: kubanga yeye yambula obulamu obulamu nabutukwasa
1: nabutuwa
0: fobwa fene bufira muye
1: we wao
0: kati mukwano gwanga aliyeyo olwalero tukulete damawulira
1: gesanyu agesanyu
0: nga obulamu bwo nuwankwade butambulira mita wana ne wankuba dengo olaba ensieno ekutamye waliwe yawayo obulamu bwe kululuo
1: we wao
0: nga chaya gala
1: gwe
0: oweyo obubwo bufire muye awuli okofu nobulamu butakolachi
1: obutagwao
0: obutagwao
1: yes
0: naye ate ensi eno ndabange egudde ddalu
1: egudde
0: kubanga omuntu wabanga yakuwa ekintu kyabwerere ate gwe nota kisamo kitibwa
1: wewa
0: eryo ndiyita ddalu
1: ddalu mpulira
0: omuntu avuddeyo nakuwa obulamu ate gwe nowesigwe emiti Nuwesige bikatonda bitakolashi
1: Bitogera
0: Nuwesige obugaga Noluwa zanto obwebulamu
1: We wow
0: Waligo nanyini bulamu
1: Nanyini si
0: Eyaja
1: Mubulumi
0: obwechitalo
1: We wow
0: Naleke biti wabyo na Nagamba kangene mfirire Joero Kangene mfirire Patrick
1: Mpulida
0: Kangende kulobulamu bwa Aneti
1: Awo
0: Kubanga ensi yaliye dobonka nye Nga tewachari bulamu
1: Ngobulamu tewachari
0: Na yu msaja neye wayo Nagamba nkwate kwani Nagamba neda Olw'omukwano omukwano we guba guze gubeeramu okuwaayo
1: Mina
0: omukwano we gwasuuka yakwata mwana
1: n'amuwaayo
0: so muganda wange olieyo ng'okyali mu madiini ng'okyali mu busamize omukwano Katonda gwe yakulaga yakuwa mwana
1: mpulira
0: kati w'obanga tonaba kumukkiriza
1: yes.
0: kyakabenje nnyo Oli mukati abaga.
1: Mpulira.
0: Kubanga tomanyi lunaku mukama lwagenda okujja ko buki?
1: Obulamu.
0: Obulamu. Katonda yakuwa obulamu obulala. Naye ate obulamu bwo buno. Ngobanga tobutadde mu Kristo ogenda kuzikirira.
1: Mazima.
0: Somba dance nga nkusaba. Nti olw'ekigambo kino wandirokose.
1: Wandi waddeyo obulamu.
0: Mpulira. Yajja n'awaayo obulamu bwe ng'ayagala obubwo. Bufire muki emizezo jona buli kafankunya yenomo bi abulire mu Kristo oliokofu n'obulamu obwaki
1: obutagwao pulira
0: so ekubo wabanga tolimanyi ekubo ye Kristo tolina angeri jogenda funa chi kubo dala kubango no musingi ya gutekawo
1: wow.
0: kumusalabe gologosa
1: mazima
0: nakiriza nafa kululo ne na kululange nawe nga chafubako gwe oleme kutambulira makuba agatakola chi agata sana okomewe eri Kristo okirize Kristo okirize omusana gukwakire oliokolokoke oliokofuna obulamu obutakola chi
1: obutagwao
0: obutagwao Yesu nga lwaki yatuma chi
1: omwana we
0: Yesu. Omwana we kubanga nze kyenzudde fena Katonda akola chi
1: atwagala
0: atwagala kobere musamize Katonda akola chi
1: akwagala
0: akwagala nawe omukatuli kyaliyo nga tonaba kukkiriza Kristo akwagala nawe nga nebyo wa Katonda bibyo obusamize nga gwolia ototegerekeka
1: ngobiri wala
0: nga bikuli wala nnyo Katonda akwagala
1: mazima
0: Gemawulira malonja gitukoze chi
1: getulese
0: kubanga atakkiriza ofire mu chi
1: mu kibi
0: tekisanyukira Oloza kisanyukira?
1: Neda.
0: Tugende mu Ezekiel. Asatu musatu.
1: Oh.
0: Olunyirwa 10 na lumu. Olabe Katonda ono gwe tuogera konte akwagala. Tayagala ofire muki?
1: Mochibicho.
0: Mochibicho. Talina sanyuli afuna. Gwe omubi obutenenya.
1: Mazima.
0: Otuseyo?
1: Ezekiel ameka asatu.
0: Asatu musatu. 10 na lumu.
1: Aha, batuliriza. Tuli mu kitabo kya Ezekiel asatu. Mumeka.
0: Asatu
1: musatu. Olunyirwa 10 na lumu.
0: Na lumu.
1: Agamba bwati. Ezekiel asatu musatu. 10 na lumu. Wama agebigambo bino wamanga. Na agamba bwati. Bagambe nti nga bwendi omulamu. Bayogera mukama Katonda. Sina sanyu lyensanyukira. Okufa kw'omubi. Wabula omubi akyuke ave mu kkubo lye abeere omulamu.
0: Haleluya.
1: Wewaawo.
0: Katonda talina sanyu. Gwo omubi gw'omwenzi gw'omusamize gw'atamanyi katonda atamumanyi kufiira mu kibi kyekyo.
2: Amen.
0: Talina ssanyu lyasanyukira. Tuweibala uti katonda tanjagala.
2: Polira.
0: Chemvude nkole emize gino. Chemva nkwate kubo lino. Katonda akwagala.
2: Akumanyi.
0: Era yera yidde mwene. Talina ssanyu lyasanyukira mu bikufiira mu ki?
2: Mu kibiche.
0: Mu kibiche wabula okola ki?
2: Okola ki?
0: Okuchuka. Okuchuka.
2: Kyava gamba bwati. Timuchuke muchuke.
0: Muchuke muchuke.
2: Okuva makuboga mwamabi.
0: Yesu yebazwe.
2: Amina.
0: Mukwano gwangalieyo. Mukama akugamba. Ekigambo kya Katonda kikugamba. Chuka, chuka, ove mukubo lyeki?
2: Ebi.
0: Yakuterawo omusingi. Omusana guvuddeyo gukwakidde. Agamba chuka. Leka obubi obwo chuka. Leka obusamizo obwo chuka.
2: Oveyo.
0: Va mu bwenzi. Osuze n'abakyala bangi.
2: Bangi.
0: Webasenono, webasenoli, webasenoli, tona bakukuta.
2: Mpulira.
0: Atera togenda kukuta.
2: Ah.
0: Kubanga ensite kolachi.
2: Tekungulwa.
0: Ne wonna bameka ensite kungulwa.
2: Ojajivamu.
0: Era ojajivamu.
2: Mpulira.
0: Nayo ojivudde motya.
2: Chechibuzo.
0: Ojivudde motya. Oyinza okubanga walaganye n'abakazi bana. Mu weekend eno. Omwogenda musulirako Kampala. Omwogenda musulirako mpozi Kidera. Omwogenda kugenda Ekibuku. Omwogenda genda Kebusia. Nayo omanya otya nti mukubo eryo nabo otambula. Ovudde Kampala bulungi. Ogenzeko Ekidera bulungi. Ate ogenda owetogenda Ekibuku. Akamotoka nekakola katya?
2: Nekakulyawo.
0: Nakuyita.
2: Notema.
0: Nagamba atikolachi?
2: Jangu.
0: Jangu. Nayo ogenda musisinkana. Onobo kuse.
2: Misite kutubwa.
0: Ekizikiza kinabanga chikukute. Ogenda gena mugeyena. Ogenda kuzikirira. So mukwano gwange nkuletu damawulira machi?
2: Amarunchi.
0: Lokoka.
2: Kiriza Kristo.
0: Ingebebe nate binaba kukutukako. Wandikirizo musajja.
2: Owayobulamu.
0: Kubanga akwagala.
2: Mina.
0: Tayagala ofire mu bwenzi obwo.
2: Ah.
0: Tayagala oberawo nga tobitegeera. Akwagala. Yera yidde nti nze sisanyukira mubi kufiira mu kibiche. Wabula ayagala okyuke. Okomewo gyali. Yakulaga omukwano. Na wandura malusu na kubibwe migo. Na yetu waza. Yaline choku damu na yete ya damu. Ya siri kango mwana gwendi gogu gendo okulachi. Okusalibwa.
2: Polira.
0: Na inga ya galachi. Ayagala gochuke. Wenenye omukirize ofunobula mubutagwao.
2: Amina.
0: Yesu yebazwe.
2: Amina, amina.
0: Muloko kechi sera chikoze chitia?
2: Chuwede yo.
0: Chuwede yo. Enaku zino, omuntu tufange nkoko. Ogendo kulira ntoli yetu temudua lilo. Tuwabade ni mukwano gwaffe. Awo eruuka.
2: Eruuka.
0: Msajwe ya fude. Ya ulide mukomu tuwe. Na gamba umubili munafu nafu. Na neya pakira na agena mudua lilo. Weyatu se mudua lilo ngoro omanyi. Natuka ku reception na atula. Alindo musawo.
2: Ajia mkoliko.
0: Akamunguluze nekamukuba. Ate bamujewo. Bamuzise.
2: Oh, chitarunyo.
0: Kategori yeyo ngokola fujo yona. Katonda teba mkoli lako fujo.
2: Sayo na kutuwa.
0: Tamanyiri lwa. Omusajja ye agamba. Omusajja yono. Tusoke tugende mu Zaburi. Zaburi. Chukumi anamu musanvu. Olabobu kuruwa omusajja kwenjo gira kaa kumanyi. Ne wonevu zabu zote omusajja kumanyi.
2: Amina.
0: Otuseyo mukwano gwange.
2: Zaburi chukumi.
0: Chukumi anamu musanvu.
2: Natuseyo da.
0: Tugende utanikile kulunyilo lwokusatu.
2: Okay.
0: Olabobu omusajja obukuru bwono.
2: Abatu uliriza tuli mchabu cha Zaburi. Enswa ya chukumi anamu musanvu nyilu wakusatu. Bible gamba bweti.
0: Utanikia kulokuna.
2: Kurokuna.
0: Njagala kulaga bukulu bwe.
2: Okay. Chikumi anamu musanvu. Onyiruno lwakuna. Agamba bwati. Abala emunyenye omwendo gwazo.
0: Ani oyo?
2: Mukama Katonda mwenyewe. Azituma zonna amanya gazo. Emunyenye.
0: Emunyenye. Gosobola kubaleza wanyange wano.
2: Uye katonda gotogera kumukuru.
0: Eza wanyange wano.
2: Tosobola.
0: Katundu, I mean is an wanituliwa.
2: Eza wano
0: kunairo.
2: Yenyabu.
0: Azimanyi.
2: Zona.
0: Inche eno bajita gundi.
2: Bajita.
0: Eno bajita gundi. Mm. Eno bajita gundi.
2: Mpolira.
0: Kati igwe tosoba na jibala.
2: Aha.
0: Eza wano wano wano wazaliwa.
2: Tosobola.
0: Osobola kunimanto manye muwendo kwazo.
2: Aha. Olaba nemvide zetuna kumututo wali azimanyi.
0: Na yeye azimanyi.
2: Ya azimanyi.
0: Omusajja kati ensi yonna n'okujula kwayo.
2: Ye.
0: Na ya manyi emunyenye z'omunsi zonna.
2: Na manya
0: gazo. Na manya gazo.
2: Atemba desimanyi ndi na manya emunyi bazizina
0: manya. Bazili na manya.
2: Amin.
0: Olaba obukulu bw'omusajja.
2: Mm.
0: Kati oyo goza nyira koe ya kufu omuka munyindo zo.
2: Mm, no boy, no be romulamu.
0: Wa switching a switch bwati. Tasobola okomawo ekiba kisigadde kutuuka kuna mlonde yake
2: ya mukama
0: ya mukama kusalirwa musango munyenya azimanyi na manya obaziri America obaziriwa obaziriwa ku kyalo kye wazalibwa azimanyi naye gwe nwadde nemu bweti togimanyi
2: tewali amanyi
0: Gwenko mbulira ako jitunule ugambo teba jitagun.
2: Atenze manyi.
0: Obwe bukuru bwa Katonda gwe tukuletedde. Mm. Gwe tugambo okirize.
2: Omwesige.
0: Omwesige. Olokoke. Akule kunsonga zo.
2: We wow.
0: Iwe yongere yokola bo. Mm.
2: Ojiru lwa kutano.
0: Lwa kutano agamba.
2: Agamba bwati.
0: Mm.
2: Mukama afe mukuru.
0: Mhm.
2: Era obuyinza bwe.
0: Mm.
2: Bwa manyi.
0: Bwa ma. Mhm.
2: Okutegeera okutegeera kwe.
0: Mm.
2: Tekulo tekulozeka.
0: Mukuru
2: mm.
0: wa manyi
2: mm.
0: okutegeera
2: obuyinzaabwe
0: mm. tebulowoze kekeka
2: tosobola
0: tulina ngeri gyogerengerenyamu Katonda n'amagezi go
2: n'ogamba yenkana
0: bwa kubanga yagamba nti obusirusiru bwaffe gegachi
2: gemagezige
0: mm. kati goyigenda kweyita amugezi onaddukirawo mukwano gwange nga tomukkiriza kiriza Katonda olokoke Tudeyo. Mm. Kati tugende mu musule tugende mu bikorwa bya batume.
2: Mm, bikorwa bya batume.
0: Mm. Tugende ko mwenda. Olabo omusajja ono yali amwepankirako naye.
2: Mm.
0: Mm.
2: Bikorwa bya batume nswa ya mwenda.
0: Tutandikirewo.
2: Onyiruru no okutandikirawo.
0: Mm.
2: Bible egamba bweti.
0: Mm-hmm.
2: Naye Saulo
0: mm.
2: bwe yali akyayogera ebigambo ebyokulagula.
0: Mm-mm.
2: Ebyokukanga.
0: Mm. Mm.
2: Nebyo kutta mm. abayigirizwa ba mukama waffe
0: mm.
2: mbo nagenda eri kabona asinga obukuru
0: mm.
2: olwokubiri
0: mm.
2: namusabe baluwa
0: mm.
2: ezo kugende Damasiko
0: mm.
2: eriyo eri ekunganiro
0: mm. bwe nasanga banasanga yabe kubo
2: yaha
0: mhm
2: okaka olwokubiri
0: mm.
2: namusabe baluwa mm. ezo kugenda e Damasiko
0: mm.
2: eri ekunganiro
0: mm.
2: bwali bweribayo mm. abantu abekubo
0: mm.
2: obanga abasajja
0: mm-hmm.
2: oba bakazi
0: mm.
2: abasibe
0: mm-hmm.
2: abalete
0: mm-hmm.
2: e Yerusalemu
0: mm.
2: abo yali ngatambula
0: mm-hmm.
2: nga anatera okutuuka Damasiko
0: mm-hmm.
2: amangu ago
0: mm.
2: omusana
0: mm.
2: oguva muguru
0: mm.
2: negumwakira
0: mm.
2: okumwetoloola
0: mm-hmm.
2: nagwa wansi
0: mm.
2: nauliye dobozi
0: mm.
2: ngali mugamba anti Saulu Saulu
0: mm.
2: onjiganya ki?
0: Onjiganyiza ki?
2: Mm.
0: Mm.
2: Nagamba nti anigwe mukama wange.
0: Mm.
2: Ye nagamba nti nze Yesu
0: mm-hmm.
2: goyiganya gwe.
0: Mhm.
2: Olwomukaga.
0: Mm.
2: Naye golokoka
0: mm.
2: oyingire mu kibuga.
0: Mm.
2: Onobulirwa Onobulirwa
0: mm.
2: ebikugwanide okukola.
0: Yesu yebazwe.
2: Amina amina.
0: Omusajja Saulo gwe twogerako.
2: Ye mama.
0: Yali ayiganya abantu bekubo.
2: Nga,
0: mm. Abantu bekubo bebani.
2: Bebalokoka.
0: Bebabalokoka.
2: Abalokole.
0: Abakiriza Kristo.
2: Yes.
0: Okubera mukama wabwe.
2: Amina.
0: Kati ono yali yeraga nti alina amaanyi.
2: Mm.
0: Na bano balina. Nga manyiti bali nobu yinza.
2: Mm.
0: Na ye oligwe tugambie.
2: Mm.
0: Muzabuli.
2: Mm.
0: Alina amani. Nga nobu yinza wetu bukula chi.
2: Tebulo
0: oze keka.
2: Wow. Wow.
0: Na musisinkana.
2: Na musisinkana.
0: Omusana negumkola kutia?
2: Negumwakira.
0: Negumwakira.
2: Mm.
0: Wegwamwakira.
2: Emam.
0: Ona abadde agenda kutta.
2: Mm.
0: Abadde agenda kuzikiriza.
2: Mm.
0: Laba wayogera na gamba. Anigwe mukama wange.
2: Mpolira.
1: Mm.
0: Amanyi ga Katonda.
2: Wewa.
0: Mukwano gwange niwankubadde toyagala kulokoka.
2: Mm.
0: No wabanga yakulowooza. Na gamba lulichalumu nolokoka.
2: Mm.
0: Obo oliani. Obo samirira misambu achi. Obo oli masabu ameka. Nkugamba lero. Ntirokoka. Mukama akwetaga.
2: Mazima.
0: Kubanga oluse bikula bietu tambulira mu.
2: Denyabo.
0: Bitu laganti tuliba amanyi nyoku singa Katonda.
2: Oh.
0: Na yeba byo na. Kasasiro.
2: Mm, temuli.
0: Kiriza Katonda yalina amanyi agasingayo.
2: Amina.
0: Kiriza Katonda yalina obulamu obusembayo.
2: Mm.
0: Kiriza Katonda yalina ansesembayo.
2: Yes.
0: Yalaga obukulu bw'omusana negumwakira.
2: Oh.
0: Nawe kiriza omusana gukwakira lunako lwaleero.
2: Mazima.
0: Ochuke.
2: Mm.
0: Wenenye okomewe eri Kristo.
2: We wawo.
0: Tugende mutimusewo. Ndaba sawa zitugenzeko na yetimusewo ekisoka. Ekisoka biri.
2: Mm.
0: Mm, tutandikira ku lwokusatu duka mukwano gwange.
2: Natusewo dango muzibu enjiri bwabeera. Kimusewo kisoka 2 3 agamba bwati.
0: Agamba atya?
2: Ekyo kye kirungi. Ekikirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda.
0: Mawao.
2: Ayagala abantu bonna okulokoka.
0: Yesu yebazwe.
2: Amina amina.
0: Katonda ayagala abantu fena tukole tutya?
2: Balokoke.
0: Fetwa lokoka.
2: Yenyap.
0: Nawe lokoka.
2: Mm.
0: Yona joli ya tura Kristo.
2: Mm. Osanyu se Katonda.
0: Tweyongereyo.
2: Wewao.
0: Mm.
2: Nti ayagala abantu bonna okulokoka.
0: Mm.
2: Ero kutuka.
0: Mm-hmm.
2: Mukutegerera ddala amazima.
0: Amazima.
2: Mm.
0: Amazima getu kugamba.
2: Mm.
0: Gegano.
2: Lewa.
0: Nti lokoka.
2: Isegeza.
0: Mm.
2: Wobato lokose.
0: Mm.
2: Tosa kutegera amazima.
0: Tosa kutegera amazima.
2: Mm.
0: Kubanga amazima.
2: Yenyap.
0: Gari mu Kristo.
2: Oh. Mpulira. Na abu uliranga nawe.
0: Amazima.
2: Yenyap.
0: Ye Kristo.
2: Mazima. Kubaya agamba nze mazima.
0: Nze mazima.
2: Oh. Genda maso.
0: So tulina angirijo sora kwa uka na kuchi.
2: Kumazima.
0: Ate tulina angirijo sora kumanya mazima.
2: Nga tomulina.
0: Okuja konga tomukiriza.
2: Mpulira.
0: So kwa mukirize.
2: Mm.
0: Oli oli oko tegera machi.
2: Amazima.
0: Amazima. Musimu na mwini mwebi ya mabinji.
2: Wewa.
0: Nijitebi naba kubi kulirwa.
2: Mm.
0: Wachi. Tunaba kutegera amazima.
2: Mm.
0: Ni imo no sembeza amazima.
2: Mm.
0: Amazima negaja joli.
2: Mm.
0: Munae oja kubira omuntu mchi.
2: Omutufu.
0: Omutufu.
2: Wewao.
0: Yesu yebazwe.
2: Amina.
0: Katonda.
2: Mm.
0: Mazima.
2: Mm.
0: Bulamu.
2: Kubo.
0: Kubo.
2: Mpulira.
0: Kwa ngagama nze kubo na mazima.
2: Noblamu.
0: Noblamu.
2: Mm.
0: Katuwa na agamba.
2: Mm.
0: Okutegera mazima. Kirizani.
2: Kristo. Nokutegere kubo.
0: Kirizani.
2: Kristo.
0: Tewali chirala.
2: Nokufuna obulamu.
0: Kristo.
2: Oh.
0: Tweyongere yao mkwano gwange.
2: Tunabuliranga bwetu tyo.
0: Mm.
2: Olokutano.
0: Mm.
2: Bible egamba bweti.
0: Mm.
2: Kubanga waliwo Katonda omu.
0: Mm-hmm.
2: Era omutabaganya wa Katonda n'abantu omu.
0: Yesu yebazwe so sokukomeka.
2: Wewa.
0: Waliwo Katonda ki?
2: Omu.
0: Gwembulira ko Katonda omulala go ngamba.
2: Aha.
0: Ato omutabaganya wa Katonda n'abantu ali ago.
2: Omu.
0: Yani
2: kamusome.
0: Mm.
2: Kubanga we nayogera. Ndaga gamba yogeza.
0: Yesu.
2: Agamba bwati.
0: Mm.
2: Era omutabaganya wa Katonda n'abantu omu.
0: Mm. Mm.
2: Omuntu Kristo Yesu.
0: Amina. Oyo ye mutabaganya waffe.
2: Na tusembezeri Katonda.
0: Oyagala kutabagana ne Katonda wo.
2: Kiriza Yesu.
0: Kiriza Yesu.
2: Ofuna obulamu.
0: Oyagala kutegera Katonda omwono.
2: Kiriza Yesu.
0: Kiriza Yesu.
2: Mm.
0: Oyagala otegere ebyo bwa Katonda.
2: Mm.
0: Kirizani.
2: Yesu Kristo.
0: Kubanga ye mutabaganya.
2: Oh. Wewao.
0: Kati inze.
2: Mm.
0: Wembani nabye enjagala kutata wange.
2: Yenyabu.
0: Obagoboni nabye oyagala kutata wange.
2: Yenyabu.
0: Nzo oyitira mu mwana.
2: Anti.
0: Nze neni kutukira eri kitaffe.
2: Mm.
0: Oba kitange. Nali okakuwa. Kati wonaba totobaganye nange. Ebintu bigenda kola bitya?
2: Bigana.
0: So mukwano gwange. Kiriza olokoke otabagane ne kitaffe. Bana Yesu azituweddeko bannaffe batuseda bannayi. Mukama watu were nyo mukisa ya tu... Okay. Okutabagana ne tata.
2: Ye mama.
0: Olina kuita muchi?
2: Muyesu.
0: Muyesu.
2: Mazima.
0: Okukwata kubia tata.
2: Mm.
0: Olina kukiriza chi?
2: Yesu Kristo.
0: Yesu Kristo.
2: No so no bifuna.
0: Awatali ye.
2: Ah, tewali chofuna.
0: Tewali chofuna.
2: Mm.
0: Tulina chogenda funa.
2: Tewali.
0: No bulamu togenda butu kako.
2: Mm.
0: Tuyongere yoko.
2: Ah, mukama mulonji.
0: Mm.
2: Au wenyini?
0: Mm.
2: Chavaga mbabati urumu kaga.
0: Mm-hmm.
2: Oye tusumiru wakutano.
0: Mm.
2: Mbu, eyewayo.
0: Mm-hmm.
2: Abe omutango.
0: Yes.
2: Uruwabona.
0: Uruwabona.
2: Fena.
0: Mm-hmm.
2: Yewayo kurwafe.
0: Ka Yesu Kristo yewayo. Abe omutango.
2: Mm.
0: Kuruange.
2: Nawe.
0: Nawe.
2: Oh.
0: Abe buyende. Yesu Kristo yewayo. Abo mutango kulwa mwe nafe.
2: Awo.
0: Abe wanyange. Aba wanokunairu. Abe mbiko. Yesu Kristo yewayo. Na komererwa. Na kubiwe misumari.
2: Mm.
0: Na yuzibu omubiri.
2: Mm.
0: Ngachano nya. Afuko mutango. Gulioke gukujeyo. Eyo joli. Otabaganene tata.
2: Mazima.
0: Yesu yebazwe.
2: Amina.
0: Yewa yoku baji?
2: Omutango.
0: Okubo omutango.
2: Mm.
0: Ono msaje ya sabana.
2: Imam. Okero.
0: Okero.
2: Mm.
0: Kati okero mubibibi ebebio na.
2: Nenyabu.
0: Kristo yewa yo.
2: Mm.
0: Abo omutango.

0: kasusutu akakemba kanule kuli ali mukwano mpako wenga woli malaika ekusinga chimunema luli wali muziki za uwanji sebo banyabo yongera ku irobozi baba tuli mu royal extra
1: ari wa mweta raja bu ko raja bu bire buvinge
0: ah buvinge kiriwa
1: yesedi da mayugeno
0: ay mayige muri mutya ebu nawo babuno le bunano
1: tuli yo buno le bunano umba
0: eh
1: yesebo
0: aha
1: tuli yo
0: buru royal extra juli rotya
1: ni juli da baba kuwo muziki
0: o simye
1: bukala mwino
0: nolwe cho
1: Eh
0: peo. Tumira kubabiri.
1: Ndio tumira ku muzake uvinge.
0: Ah so awo kubiri.
1: Na tumira ku kuniso ni sabu zile uvinge.
0: Ngongere yo mla.
1: Ndio tumira ku ni baba wangara manzani yo kutindira ebena kani ebuvi ebugumye.
0: Eh muna yo ndio baba jali.
1: Abuna bigonza muku.
0: Kali. Kusawa mpako kuchansi nange kwa gare. Kana kemba kamilo kumikono jangabali ensinze Iye bala mtumba district Ejo mkwano gange chiamani wabampe na mtumba Uyanko ambu ye akula yetegeza zena kukula ngambu hapa Pambu akula anga yetegeza ye kengiru kukula Yasara wakule katinti ni kapula pola Ayu wakule miaka jali Mbu waka akula Uwanji sebo banyawo
2: Hello.
0: Wahi baba.
2: Ono bamwita chuma Muhammad Nongo kangulira kayinga.
0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi.
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi.
0: Bugerereri etya.
2: Alhamdulillah nungi.
0: Eh, busoga rojeri.
2: Busoga royo etu kiradala basanyira tubawuliriza.
0: Banange twe tuli basanyifu nyina namfo kubawuliriza.
2: Alhamdulillah mujebali mirimu.
0: Nawe mujebali.
2: Alhamdulillah kante se kumbano sente.
0: Babiri basatu tuvewo.
2: Babiri basatu ntumirako amisi. Nkanda kulyo wa mulukao.
0: Baddako.
2: Eru Swalisi Nongo
0: Adako
2: Sabani Mugisha Nongo
0: Asimba
2: Mukembo Habibu Mwena Sigao
0: Ngambira Bebu Gerere
2: Alhamdulillah
0: Ngambira Bebu Gerere
2: Esebu
0: Otimba Tumidi

0: hey, tuamze baba. Wewe.
1: Halo.
0: Waje baba.
1: Je bali sebo.
0: Wewe na wewe bali sebo.
1: Wewe bali tuweleza baba.
0: Wewe na wewe kusema.
1: Alikuogera ku nizido kafumisho kuva buwenge ukayaka wale buwenge kuchije matumu.
0: Ira muko akaina ko once again.
1: Once again baba zido kafumisho ya mind to be ntumira kwa bajiri kubona bona. Eranga ndisha baba na bana bajiri ku bajiri ku baba we bale tuweleza tukonkone.
0: Era
1: pereza kuku akemba ako.
0: Eh.
1: Sama abana banje. Naba jiri kubona bona. Naba jiri okunonda butaza na ICP. Pia mantu bizido kafumisi baba we bale tuweleza. Era andiku ai baba nino obugambo bwendi ko bontu mirango abana abokuka yako tipe. Abokuka yako kafumisi pia mantu bi mumba nirendera butaza na ICP.
0: Brian omwili.
1: Brian. Brian kukayaka Brian.
0: Kukayaka.
1: Iblaya ni mbaidi ibe ni masimu abona bana bawe solvuto bana bana tubako bana bana bavako
0: bakoti imbere ino
1: otimba tumire ino mba obatumire
0: imba tumire
1: ayo chidinga ni munyali boy munyali atunda ala matoko wa chale ngano kuchia kupita pa yena ajiriku
0: ajiriku
1: banji banji batera kayaka lakubanji baba chidi ayo wanu butichadi nevoi gotumbu ile tumbu ile bakoko tikafumisi mumba na yanga ila la kuwachia mantubi kutaza na if mba kubaba weba letu weleza ndu miraba jiri kubona bona
0: kati ya woka yaka bangko vere
1: iye baba
0: oti ya kemba wakabandumiri.

0: Isogaro yo radio. Kaweza kulya ino yongo yu nigo yu nga guli na nabi mara. Bano mkwano gunuma. Wani sebo banyabo.
1: Wale kutugwa
0: hezo. Uwe na uwe wale kubawa kubaba.
1: Mwana mida jena bitende.
0: Kami natende mwana mida. Banada kalungami.
1: Ah, tuku vye, tuna tuwa samika.
0: Banadi.
1: Ampelezi wa kubano basatu.
0: Na bitende ya wasebo Benadi.
1: Benadi kumakazi wange airati.
0: Benadi.
1: Ibana za kumama avudu.
0: Benadi.
1: Na ngeleza kumama wange na msile na sabu.
0: Iye.
1: Kutavara.
0: Iye.
1: Na ngeleza kumulu mkulu wango wechika. Jasel humani. Sigala mkotu uwele.
0: Benadi soko lindeku. Olina bitende bana da kalunga
1: kalunga mi
0: ya bana mukiza bakoti mbere.